Daghang salamat ni adtong mensahe sa awit nga atong nadunggan. Ang atong mga kaigsuunan nagamalipayon sa pagsunod sa atong programa. Usahay magahisgot kita dinhi og mga kanang mga kapakyasan sa kinabuhi. Apan ining buntaga atong pagahisgutan kining formula aron kita mahimong malampuson. De, kinsa may gusto din ha nga mahimong malampuson, siguro kita tanan. Tungod kay kita gusto gayud nga makakabot og 100% satisfaction sa atong kinabuhi. Sama sab sa atong mga estudyante nga gusto nila nga makakuha kung dunay mga pasulit, gusto nila nga makuha nila ang 100% perfect ang ilang mga examinations. Sab na ang atong kinabuhi nga gusto gyud tag perfect. Apan usahay mubati tag discouragement, mubati tag kaluya tungod kay wala nato nakabot ang atong mga handom nga gihunahuna nga atong makabot. Mo na nga dili kalikayan nga duna tay mga discouragement o mubati kitag mga negatibo nga panghuna-huna. Apan sa atong mga kahigalaan nga gusto jud makakabot og 100%. Satisfied ba gyud mo mga kahigalaan, mga inahan kun ang inyong mga handom sa kinabuhi makabot tanan? Igo na ba ang 100%? Wala na ba ta nagkinahanglan sa sobra ana? May nagsag ayaw na lang pakapini. Kay wala na may mo sobra sa 100%. Unsa man ning atong gitawag og kanang musubra sa 100%. Adunay mga tao nga naghunahuna nga gusto sila og mukabot o muhatag og sobra pa sa 100%. Kanabang gitawag 101% ang iyang nakuha. Grabe no? Grabe niya siguro ka bright, grabe ka smart nga klase sa tao tungod kay ang iyang nakuha more than 100%. Now, we have all been in situation where someone wants to give over 100%. Unsaon pagkabot nato kining sobra sa 100%? Unsa man ang equivalent sa 100% sa atong kinabuhi? Maingon na gyud siya, kontento na gyud ko sa tanan. Malipayo na gyud ko sa tanan. Nakabot nako ang tanan akong handom sa kinabuhi. Nakabot nako ang tanan akong mga plano. Nakabot nako ang tanan akong mga dreams. So therefore, ang akong kinabuhi kumpleto og 100%. Dili na nagkinahanglan. Kanang gitawag og wa na gyud makulangi tungod kay 100% na fulfill ang iyang mga handom sa kinabuhi. Apan ang pangutana, unsaon nato sa pagkabot ang 101%? Nakadungog na mo niya ng 101%? So, ato ka nang diskubrihon karon kung unsaon nato pagkabot kini. Kung aduna kay papel din ha, higala, no, mga kababayenan, mga batanon nga, gusto yung musulay ni ining formula. Kung unsaon nato pagkabot ang usa ka malipayon nga kinabuhi. Atong nasayran nga ang words, ang mga pulong nga na atong mapurma, nagakikan kini sa gitawag og alphabet letters. Kung mangutana ko ninyo pila ka alphabet letters, duna kita. Aduna lamang kitay 26 alphabet letters. Walay labot kadtong mga inye og inji. Og sa diha nga inyo nang isulat ang alphabet letters from A hangtod sa Z, then matag litra inyo kanang sulatan og corresponding number. Ang A 1 na siya, ang B 2, ang C 3 hangtod moabot mo sa letter C. Og ang numero nga atong mabutang sa letter Z is
26. Sige kuno, sulayi daw ninyo o kwinta, mga kahigalaan. Kini nga topiko nato karon na ginahanglan yun ni nga atong kwintahon. Aron maabot nato ning gitawag og more than 100% nga satisfaction sa atong kinabuhi. Oh, naana mo'y papel o ballpen or lapis? Okay. Let us say the word hard work. Oh. Unsaon na to pag-spelling ang hard work? H-A-R-D-W-O-R-K. No, mo na pagsulat sa hard work. Kung ang matag litra, pangitaon nato ang equivalent sa number nga atong gibutang kaganihagikan from letter A to Z, from 1 up to 26. Ang H, ang letter H, ang iyang corresponding number ni Ana is 8. Dayon, ang A is 1. Ang R is number 18. Ang D is number 4. Og ang W, corresponding number is 23. Ang O is 15. Og ang R is 18. And letter K is 11. Kung imo nang isum up, mga kahigalaan, kanang 8 plus 1 plus 18 plus 4 plus 23 plus 15 plus 18 plus 11. Kay balo mo ba mga og pilay answer ni Ana? Ang iyang answer is only 98. No? 98 ra di ay ang equivalent sa word nga hard work. Kabalo naman tag unsay meaning sa hard work. Kana bang pagpaningkamot jud sa mga buluhaton. Maningkamot jud ta aron makabot nato ang atong mga handom sa kinabuhi. Bisang unsaon natog paningkamot, mga kahigalaan. Bisang unsaon natog paningkamot, mga kababayenan. Naabot ba nato ang 100%? Wala. Ngano man, from the word hard work, aduna lamay 98% ni Ana. So kulang pa, nagkinahanglan pa og dugang nga mga pag-exert sa atong paningkamot. Kay wa pa ta nakaabot sa 100%. Ang pangutana karon, kanus-a man nato maabot ang 100%? O kanus-a nato maabot ang gitawag og more than 100% sa atong kinabuhi? Oy, siguro kamo din ha, pangutana mo mug unsaon ka, no? Ang pagpaningkamot dili di ay ego. Di gyud ay naigo ng paningkamot, sige tag paningkamot, hala, halos na lang dili ta matulog. Halos na lang dili ta mopahulay sa atong mga buluhaton tungod kay naningkamot ta nga makabot nato ang atong handom sa atong kinabuhi. Apan dili di ay gihapon nato makabot. Og sa panahon bang nga dili nato makabot ang atong mga handom pinaagi sa atong pagpaningkamot sa pagtrabaho og duro, ma-discourage dayon ta? Dili, no? Dili di ay ta ang ayan nga ma-discourage. Karon mo anhita sa sunod nga word nga gusto na kong ipahat ninyo. Kaganiha ang primero maotong gitawag og hard work. Karon ang sunod nga pulong nga gusto na kong i-share ninyo maoning gitawag og knowledge. How do you spell the word knowledge? It's K-N-O-W-L-E-D-G-E. So, maunang word nga knowledge. Ang letter K nag corresponding or number equivalent is number 11. Dayon ang N is 14, ang O is 15, ang W is 23, ang L is 12, E is 5, D is 4, G is 7, and E is 5. If you are going to add those numbers, 11 plus 14 plus 15 plus 23 plus 12 plus 5 plus 4 plus 7 plus 5, ang total niya, pilaman, nakaabot ba og 100%?
No, wala gyud kaabot. Duna lamay total nga 96%. Sa imong kahibalo, sa imong expertise, sa imong nakatunan, sa imong knowledge nga nakuha, ang imong naabot is only 96%. So dili nato maingon nga ako professional ko, nakahuman ko ani nga kurso, I am knowledgeable and I will be successful sa akong kinabuhi tungod kay usa ko ka professional, usa ko ka manggi alamon. Uy, igsoon, ayaw pagsulti ni ana kay kining kahibalo nga gihatag sa Ginoo nato atong nahibawan nga dili di ini maoy garantiya nga kita mahimong malipayon 100%. Bisan unsa kita kamaalam atong makabot nga dili 100% kita nga magmalipayon. Kung atong ginahuna nga I am a professional, then I will be a successful woman. No, mga kaigsoonan. Ako usa ka maalam. Ako mahimong malampuson. Tungod kay ang kaalam, mga kaigsoonan, atong hinumduman nga dunay limitasyon. Ha? Dili ta magsalig nga kita usa ka manggialamon nga kita usa nagyud ka malampuson. Sa atong kinabuhi, ang kaalam dili mahatag ang tinud-anay nga kalipay. Nga maingan ka, ako naning kamot. Ako usa ka manggialamon. Busa ang akong panimalay, mahimong 100% nga malipayon. Dili na maoy, garantiya mga kahigalaan. It's only 96% ang kahibalo. Unsa man di ay ang makahatag og 100%? Or unsa man ang makahatag og more than 100% sa atong kinabuhi? Sa dili pa ta magpadayon makaisunan, ato sa paminaw na ang lainaw sa mga awit, aron ato pang mapamalandong unsa mangyud ang mahimo ug kanus-a nato makabot ang 100% sa atong kinabuhi aron mahimo tang malipayon og malampuson sa atong kinabuhi niining kalibutan. Okay, daghang salamat ni atong mensahe karon ani ana sab kita sa ikatulo nga word nga atong tagaan og pagtagad. Ang primero kung sa ganito nga word, hard work. Ang ikaduha is knowledge. Og karon ang ikatulo, atong tagaan og pagtagad, kining pulong nga attitude. How do you spell the word attitude? Okay, it's letter A, T, T, I, T, U, D, og ang katapusan is letter D. Kung atong tan-aon ang equivalent nga number sa matag letra, oh, ang A is 1. Ang T is 20. So, duha man ka T, so i-plus na to pud ang duha ka 20. Dayon plus ang letter I, ang equivalent nga number is 9. Then another 20 sa tud. Og U is 21. Ang D is 4 and letter E is 5. Kung ato nang i-sum up mga kahigalaan ang corresponding numbers sa word nga attitude, 1 plus 20 plus 20 plus 9 plus 20 plus 21 plus 4 plus 5, aduna siya'y total nga, dekin sa'y makatagaan ninyo din na, aduna'y total nga 100%. Praise the Lord! Nakuha nato ang 100%. Apan ang pangutana, malipayon ka ba? Sa atong attitude, mga kaigsoonan, diha nato makita ang atong kalampusan. Nga mayon ka, yes, I am satisfied sa akong kinabuhi tungod sa akong kinaiya, tungod sa akong pagtratar sa akong mga kahigalaan. Daghan kong higala kay maayo kong kinaiya,
daghan kog support tungod sa akong maayong kinaiya, daghan kog daghag mutabang nako tungod sa akong kinaiya. Yes. Makaingon ta nga successful ta sa atong kinabuhi. Successful ta mga inahan sa atong pagdala sa atong mga kabataan tungod sa maayo natong kinaiya. Attitude mga kaigsuunan, mga kahigalaan, makabot nato ang 100% sa atong kinabuhi. Apan makaingon batanga, sakto na ni, igo na ni, tungod kay nakabot na nako ang 100% sa akong kinabuhi. Ikaw, usa ka inahan, naningkamot ka tungod kay you did the best you can. Kanabang itawag og hard work, imong gipaningkabutan. Dayon, naapay imong kaalam, knowledge, nakuha nimo, apan 96% lang. Apan pinaagi sa imong maayong kinaiya, nakuha nimo ang gitawag og 100%. Satisfied na bata ni ini makaisunan? Sa panahon makabot nato ang atong mga handom tanan sa atong kinabuhi. Can we say that we are already satisfied and we will stop there na lang? Alam mo, hunong natadinhi kay nakabot na nako ang kalamposan. Hinumduman nato mga kababayanan ng paningkamot dili igo. Ang kaalam dili igo. Ang maayong kinaiya siguro makaingunta. Igo na kay miabot na ta sa 100%. Apan atong hinungduman nga bisan unsa nato ka-successful sa atong kinabuhi, bisan unsa nato ka-successful sa atong paningkamot, kung taman rata din ha mga kahigalaan, dili ti ayta makaingon nga muhunong na ta, taman rata diha kay we are already satisfied sa atong kinabuhi. Ato pang dugangan makaigsunan. Aron atong makabuot ka ng atong gitawag og more than 100% sa atong kinabuhi. Unsa ang imong panlantaw sa gugma sa gindumnoo? Unsa ang imong bation kung ang imong kinabuhi malampuson apan wala ang gugma sa Ginoo nimo? Can you say that you are already satisfied? Can you say that you are already successful of everything you have? No? Nga mga handom sa kinabuhi. Ah, makaingon ta, makaigsunan nga. Dili paigo. No? Kung do natay hard work, kung do natay knowledge, kung maayo ang atong attitude, dili day ta mingon nga, taman rata din ha. Naapatay panginahanglan. O unsa ni nga panginahanglan mga kaigsoonan? Kaning gitawag og love of God. Uy! Naadi ay dinhi ang sekreto. Aron atong makuha ang more than 100%. Let us try to look at this word. Love of God. Sige, sulay daw ninyong sulat din ha. Kanang word nga love of God. Sulayin ninyong tanaw ang corresponding number sa matag letter. Ang letter L is 12. Ang O is 15. Ang V is 22. Ang E is 5. Ang O is 15. Ang F is 6. Ang G is 7. O is 15. And D is 4. Kung ato nang isum up mga kaigsoonan, 12 plus 15 plus 22 plus 5 plus 15 plus 6 plus 7 plus 15 and plus 4, mo sum up ka na siya og 101% mga kahigalaan. So atong maaninaw karon mga kaigsoonan, nga kita nga maiyang mga katawhan nagkinahanglan og gugma sa Ginoo. Bisan unsaon nato sa pagpaningkamot sa atong kaugalingon, kulang kana.
bisan atong ginahuna nga kita maalam, dili pa kanaigo. Bisan atong ginahuna nga ang atong kinaiya maayo, atong makabuot ang 100%, apan kung wala ang Ginoo kanato. Kung wala ang gugma sa Ginoo diha sa atong kinabuhi, dili nato makabot ang gitawag og more than 100%, kanang gitawag og 101% sa atong kinabuhi. So sa atong pagkinabuhi ni ining kalibutana, nagkinahanglan jud ay ta Ginoo. Mga kababayenan, mga inahan, mga batan-on, kung naa nato ang paningkamot, kung naa nato ang kahibalo, kung naa nato ang maayong kinaiya, kining tanan dili paigo kung wala nato ang Ginoo. Dili ta mahimong successful sa atong kinabuhi kung ato lamang himuon kini sa atong kaugalingon. Mauna din ha. Nga dili nato makabot ang tinuod nga kalipay sa atong kinabuhi kung ato lamang kining buhaton sa atong kaugalingon nga panghunahuna. Atong buhaton sa atong kaugalingong paningkamot kung wala ang Ginoo mag-uban kanato. Maudi ay nay sikreto mga kaigsunan. Nga ang tao mahimong malipayon, ang usa ka inahan mahimong malampuson, ang usa ka babay mahimong satisfied sa iyang kinabuhi kung ang Ginoo naa sa atong kinabuhi. Maunay sikreto sa atong kinabuhi. Sa atong pagkinabuhi ni ining kalibutana, dili nato kalimtan nga dunay Ginoo nga maghatag kanatog satisfaction nga atong makuha ang more than 100% sa atong kinabuhi tungod kay nagkinahanglan kita sa iyang giya sa natanan natong mga plano sa kinabuhi. Let us always remember God, because the love of God will give us more than 100%. Mao kanay sekreto sa usa ka balampuson nga kinabuhi. Sa pagpadayon, ato na sab paminawon kining lahi na usab nga awit nga may makahatag ka natong inspiration sa atong mga pagbuhat diha sa atong matagpuloy-anan ni ining takna sa kabuntagon.

niluto nga polvoron. Ah, simple kayo ang atong recipe karon mga kahigalaan o mga kaigsoonan. Muna'y gitawag nga basic polvoron. Muna'y ato ang recipe nga akong ika-share kaninyo ni ining buntaga. Naana mo'y pang hinamis nga inyong ika-serve sa inyong bisita o sa inyong mga kabataan. Okay, kung gusto pa tamuang katun o dugang pang recipe sa pulburon, siguro murag naapay time, no? Naapatay time. Ako usad ni nga i-share ninyo o sa dili pa at sa nga paminawon kining lain na usab nga awit nga maglingaw ka nato nining buntaga aron mahimo pa kitang madasigon sa atong mga pagtrabaho.

0: Okay. Salamat niya itong mensahe sa awit o gato na usab nga tunan kining another polvoron peanut butter. Mone ato ang main ingredient karong buntaga. Peanut butter. Okay. Ang atong ingredients. Kung naapa mo dihay papel o ballpen, sige. Ipadayon nato paglista ang atong ingredients. 1 cup all-purpose flour. Naagihapon tay flour nga gikinahanglan. 1 cup all-purpose flour. Sunod nga ingredient, 2 tablespoon peanut butter. Naani peanut butter ang atong kananaang recipe karon. So 2 tablespoon peanut butter. Dayon 1/4 cup butter. No, kanang butter lang yun. 1/4 cup. Og sunod 1/2 cup sugar. Og ang katapusan nga ingredient is 1/2 cup powdered milk. Bisan unsang nga gatas gyapon. So akong usbon ang ingredients, 1 cup all-purpose flour, 2 tablespoon peanut butter, 1/4 cup butter. Butter lang yun ha. Kana bang itawag na ito? Kanang pwede na ito margarine. Muna itong tunawon. 1/4 of it. No? Sunod is 1/2 cup sugar. It can be refined or brown sugar. Or kanang atong gitawag og sintral. Og ang katapusan nga ingredient, ang 1/2 cup powdered milk. So, kung nalista na nato tanan ang atong mga ingredients, pwede na ito ni ibaligya baya, no? Atong mga himuon na itong additional income sa atong panimalay. Okay, how to prepare polvoron peanut butter? Okay, toast flour until light brown, stirring constantly. Ato gihapon sanlagon kadtong all-purpose flour hangtod nga mahimo siyang light brown, atong ukay-ukayon nga dili mapagod. Siguro in 15 minutes. Then humaniana, in a saucepan, melt peanut butter and butter together. So, naama kay peanut butter ato. Unya, naapod imong butter. Imo to siyang tunawon. Dungano ni mo pagtunaw tong peanut butter o ang butter o sa margarine, no? Sa laktod niya pagka-istorya. Tunaw ni mo ang peanut butter sa ato pa imong ipainit. Kung mainitan na siya, matunaw na na. Sa diha nga natunaw na to, in a bowl or maghimo kag magkuha kag sudlanan. Combine all the ingredients together and blend well, no? Sa diha nga imo nang ibutang natong imong gisanlag nga flour kadtong imong gitunaw nga peanut butter o butter, imo na siya nga sagulon. Imo na pong sagulon. I-appeal na tong sa kadtong milk, no, kadtong powdered milk, pareha ra gihapon nga imo pud tong kanana ang in 5 minutes imo sa tong i-sagol sa flour nga imong gisanlag. Unya sa diha nga nahuman na imo nang gi-combine ang tanan nga mga ingredients, imo na sa dayon kuhaon. Murag pareha lang nga process kaganihan, no, kadtong basic polvoron recipe o kaning polvoron peanut butter. So, imo nang i-shape kang isa imuhang molder, dayon ibutang nimo sa ref, nga nigahi siya, mao na po, di mo na pong kuhaon after tunga sa oras, imo na dayong puston sa imong wrapper. See? Pagkahuman na, pwede na nga imong ibaligya. So, naanakay additional income. Atong mga kabataan, ganahan kayo mukaon ni ining pulburon. Bisan ako, ganahan kayo kumukaon na ng pulburon. Muna, ang atong mga simple nga mga recipe nga atong luto sa atong panimalay, kung ganahan ta nga mamaligya, so naano mo ipamaligya. Sa una, nakasulay ko ani magluto og pulburon, no? Pero wala ko'y recipe nga gitamdan ato, basta lang kay masanlag ang flour, mabutangag gamay nga milk, mabutangag sugar, ay usahay mabungkag. Kay wala man ko kabalo og pilay measurement ana na amang jud ay na siya kanang nakagaigo nga measurement aron ang atong pulburon dili mabungkag, na mura ra gihapog powder, no? Mugahi na siya pinaagi sa butter og ang peanut butter. So mao na ang atong pulburon, pwede na to na mabaligya. Kabalo ba mo? Kung inyo nang ibaligya, dako kayo mog mahimo ana. Kay nga naman, dako biya nagmaginan siya. No, bisag imura nang ibaligya og tagpila. Tagdos-dos kada putos, depende sa kadako sa imuhang molder. Naadyod kay mahimo. Mula na, diskarte ra na mga kababayanan, mga mama din ha, nga nagagwanta kung sa ipalit og tuyo, asin og kana na ang edible. Pagluto mog pulburon, og inyo nang ibaligya, di ba? Naa na mo'y ipalit og edible og kananaang tuyo nga aron atong masagol sa atong pagluto og kananaang sudan. Og dinhi atong nasaksihan ang atong mga recipe nga mga simple apan sigurado jud ko nga ganahan ng inyong mga kabataan ini mo kaon og dugang nga income sa atong mga inahan, labi na gyud sa atong mga inahan nga naara sa atong panimalay nga wala magatrabaho diha sa mga opisina. Busa ni ining taknahan, napupos na sab ang atong oras o panahon na sab nga manamilit ta. Apan sa dili pata manamilit, akong balikon kining pagsulti kining topiko nga atong gisgutan kaganiha nga nag-ingon. Therefore, one can conclude with mathematical certainty that while hard work and knowledge will get you close and attitude will get you there, no? It's the love of God that will put you over the top. Manindot kayo, no? Samtang kuno ang pagpaningkamot o ang kahibalo, magbutang kanimo sa hapit na muabot sa 100%. O ang kinaiya, maayo nga kinaiya, maoy magbutang kanimo diha sa 100%. Atong hinungduman, it's the love of God that will put you over the top. Na maoy mubutang kanimo sa pinaka ibabaw. And let us always remember that the love of God will inspire us to do better and more better than we can do. Because if there is God, if there is the love of God in each of our lives, we will become successful and inspired in all the things we are doing. Daghang salamat sa atong mga kababayanan sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon ni ining adlawa. Hinaot nga kamo na pananglanginan ug hinaot nga kining atong gi-share kaninyo makahatag og inspiration sa inyong mga kinabuhi. Masamtang kita nagakinabuhi ni ining kalibutana, dili nato malimtan nga ang Ginoo, ang gugma sa Ginoo maay magauban kanato nga atong hinungduman, dili nato mahimo ang tanan ug ang kalampusan sa atong kaugalingong paningkamot kung wala ang pag-iya sa atong langitnon nga Amahan. Maayong buntag ug hinaot nga kamo na dasig sa mensahe nga inyong nadunggan karon. Mag-ampo kita. Ginoo, daghang salamat sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo. Salamat sa pagpahinumdom kanamo. Ang among kaugalingong pagpaningkamot, ang among kaalam, dili paigo. Kung ang among kinaiya mo ay makahatod kanamo ng mahimong maabot kami diha sa imong trono sa grasya, apan labaw sa tanan, ang among ang gugma sa Ginoo mo ay magabutang kanamo diha ibabaw ni ining tanan ang among kinabuhi mahimong malampuson tungod kay ang Ginoo anaa sa among tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing o kinabuhi. Salamat nga ikaw magauban sa tanan mga ginikanan o mga inahan sa tanang mga kababayenan karon nga mahimong inspired kami tungod kay ang Ginoo ang balang espiritu nagadasig sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Kining tanan among gisalig sa ngalan ni Jesus. Amen.
1: Imong napaminawan ang usa ka takna ang tulumanon sa mga kababayenan karon. Akong ipanghinaot nga ikaw na panalanginan o naalagaran. Hangtod sa sunod higayon, ang inyong alaga diha kang Kristo, Mrs. Alicia Kuya Gutin, muingon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang Diyos magapanalangin.
2: Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Ang atong SRS Media Ministry Cagayan City makigkaubang kaninyo ng pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon dugang katinawan. Mokini ang panahon sa paghisgot sa inyong mga pangitana, inyong mga opinion o inyong mga sugyot. Magapo kita alang sa pagsugod. Bugtong nga magkagagahong nga Diyos nga nagbuhat sa langit o sa yuta. Salamat nga ikaw, mahigugmaon, maluluyon o mapinasayloon. Ani ang kami karon nagapaminaw sa imong pulong sa tibuok nga kalibutan. Salamat nga ikaw. Nagadawat ka namo ingon nga mga pinasaylo pinagi sa grasya ni Jesus. Ugaw bala ang Espiritu imong ipadala. Aron nga makadugang kini sa katinawan sa among panghunahuna. Labdagi ang panghunahuna sa imong mga katawhan. Labi na katong adunay mga pagduha-duha may tungod sa pagtuon sa imong kinaiyahan o persona. Salamat kay ko nagatubag sa pag-ampo sa ngalan ni Jesus maluluwas. Amen. Magkaigsunan, more ni ang topiko nga taas kaayo aside from church manual na atong isgutan. So karoon ni anak kita sa concluding portion, katapusan na. Alang sa pagtuki nini. Mao nga mangayo lang ko dispensa sa ato mga kaigsoon nga adunay mga pangutana nga wa na ako matagig pagtagad. Nara ako na nanggi ako nang copy-paste ang inyong pangutana. Kaya akong gihatagan sa kini og akong pagtagad. Karon mo ato na ta sa concluding portion. May tungod kang Ellen White. Unsa ba gyud si Ellen White sa persona sa Dios? Usarang persona, duhang persona, tulang persona. So ato na nang naisgutan ang usa ka bahin niya na nga subject matter. Karon nag-ingon din hi mga kaigsunan si Jerry Moon na mo usabi ni ang nag-research may tungod sa role ni Ellen G. White may tungod sa persona sa Diyos. Nag-ingon si Jerry Moon, her change of view appears clearly to have been a matter of growth and progression rather than reversal. So ang iyang pag-usab sa iyang panglantaw, may itong subject matter sa persons of God, makita nato sa dayag kaayo na kinitipikong gabahin sa pagtubo sa espirituhanong kaalam o nga kini usa ka progression nagalapad dili ingon na siya nagbaliktad. Wala magbaliktad kay wa kay makita

nga unsay barugana ni Ellen G. White na itong 1846 up to 1898. Wala. 1888. Wala. Karon ni ana. So ang iyang kausaban sa iyang mga pangunahuna, dili kini nagbaliktad siya. Apa nagpakita nga kini tipik o kabahay sa pagtubo sa espirituhanong kalam o sa pagpalapad sa espirituhanong kalam. Tungod manggod kay si Ellen White dili isama sa iyang bana, si James White, o sa uban na iyang mga kaubanan, nga adunay ilang baruganan. Adunay ilang baruganan. Okay? So karon mga kaigsoonan, wala siya mag-atake gikan pa ni adtong 1846 paingon sa 1888. Wala siya mag-atake sa bisag unsa nga pagtulunan sa persona. Wala gani siya mo barog sa Trinity. Kaya kung nibarog siya unsa diha dayon, nibaliktad siya og Trinity, di na namayo. So, nagyong din eh, directly, she never attacked the view of Trinity that she would later explicitly support. Wala. Dawa kayo mabasa nga iyang ki-attack yung Trinity dahil karo mga kaigsunan nibaliktad na Trinity na siya. Wala. Gikan sa sinugdanan siya yung ministry, si Ellen White nagpakita ngang Diyos persona, literal, magpadayag. Lahi katong mga panguna-una ngang Diyos o salamang ka ino na to mga spiritualizers, mga kaigsoon, mga deist ngang Diyos na, pero wala siya ay persona, mga mystical o unreal being ng mga panguna-una. Si Ellen White sa sinugdanan, wala siya mag-aila ni mag-atake sa Trinity. Apa ni atong 1890 paingon sa 1900, sa 1950 namatay si Ellen White. Iyan ang gihulagway siya mga sinulat. Nga ang Diyos Amahan, Anak o Espiritu, og nakini sila literal o real nga individual, persona. Dayon gipasantok ni Ellen White ang tulo ka persona. Threeness as willing, thinking, social, relational persons. Iyan ang gipakita mga kaigsoon nga si Ellen White, aduna siya ay baruganan sa persona sa Dios nga tulo. Ha? Unya, puno o kaalam, o kunya, makiglambigit, o makigrelasyon ng mga persona. Dahil iyang explain ang pagkausa, dili persona ang usa lang. Apan ang nagkausa, mao ang nature, character, purpose, and love. Apan dili ang persona mo'y usa. Ang usa mga kaigsoonan mo, nature, kinayahan, okay? Character, purpose, usa ka katuyuan, gugma. Apan wa mangyong si Ellen White na ang Diyos usara ka persona. Gani makita nato mga kaigsoonan na si Ellen White, ipakita at pananaw sa early writings, page 54. Og nakita na akong trono og ang Amahan naglingkod. Og ang Anak naglingkod diha sa trono sa Amahan. Og akong gitutukan ang panagway ni Jesus. Ilabihan kamahigugmaon nga panagway. Og ang persona sa Dios dili nako makita. Kay daw sama lamang kini sa panganod nga nagasidlak, nga nagatabon kaniya. Nangutana ako kang Jesus, kang Jesus, unsa gyud ang dagway sa iyang Amahan? Og siya mingon, ang dagway sa akong Amahan, sama ka na ko. Apan dili ikaw makakita, kay kung ikaw makakita, ikaw mawala nining kalibutan.
sa ato pamamatay ang tao, magkita samahan. So, din yung mga kaigso ato nakita, ngangaman persura, pero di lang niya makita. Si Jesus persura kaya nakita ni Lenoy. So, pabor ka na sa tones. Sunod. Early Writings, page 77, na yun si Lenoy. Kanunay na ako makita ng persona sa Diyos ni Ginoisos, mahilig hugmaon. Maong nangutana ako, unsa gyud ang dagway sa amahan. O si Jesus na yun, I am in the express image of my Father's person. Express image of the Father's person. Niya na. Tanawa lang ko ninyo. Magkakita kamo kana ako tungod kay ako nag-agi na sa pagsulob sa pagkatawa. Ang akong amahan, di ninyo makita. So atong makita mga kaigsoonan na ang iyang tulo ka mga kapitulo na naguna sa Spiritual Gifts Volume 1, 1858 kini. Nag-ahiskot ba tungod sa pagpakasala sa tao tungod kang Satanas? Okay? O, una, nagahulagway sa pagkahulog sa yawa. Sunod, ang pagkahulog sa tao. Sunod, ang plano sa kaluwasan. Apan mga kaigsoonan, kanunay niyang gisgutan ng aman o anak, og ang anak, mo'y naghisgut, may tungod sa kaluwasan, may tungod sa pagkalaglag sa yawa. Wala din hisguti sa naguna ng mga tulo ka kapitulo. Naguna nga tulo ka mga kapitulo, mga kaigsoonan sa spiritual gifts. Wala maghisgut o balaan espiritu. Apan ang sunod na chapter, mga kaigsoonan. Meaning to say, the fourth chapter of spiritual gifts. Naging siya, the first advent of Christ refers to all three persons of the Godhead in the narration of Jesus' baptism. Pagka ikaapat nga kapitulo sa spiritual gifts ni Ellen G. White, volume 1, niyatong 1850, daan na siya naghisgot sa Godhead, sa pagka-Diyos. O kini may connection sa pagbautismo kang Ginoos nga iyang isgutan ang may tungod sa tulo ka persona. Karon, sa Testimonies Volume 2, page 200, nakita nato mga kaigsoonan na si Ellen White iyang gisaysay na si Jesus was equal with God. So meaning to say, rekognisado ni Ellen White na si Jesus, Diyos, dili sama ni atong pioneers. Bisan si James White, nagtuo nga si Kristo dili gyud equal, si Kristo tao lang. Sa Spiritual Gifts, Volume 2, 1877, the Son of God was in the form of God and thought it not robbery to be equal with God. Okay? So dihan ang mga kaigsoonan ang persona ni Ginoos. Ugon niya ni Ellen White, tungod kay si Ginoos, nagsuluban sa lawas, sa kabus ng mga tao, maaron nga kita, iyang mamaluwas. Bus sa mga kaigsoonan, kini, mao ang nagpakita mahitungod sa dagway sa Diyos. Ugon niya, mga kaigsoonan, ngayon 1877, atong makaplagan mga kaigsoonan na nagsulat si Ellen White nga tukni E. Wagoner o na E.T. Jones na itong 1887 nga nagingon. Then look beneath the disguise and whom do we see? Divinity, the eternal Son of God. Kay mismo si Wagoner o si E.T. Jones nga nagpresentar mahitungod sa pagkamatarong pinagis pagtuo kang Ginoos, dili sila gatuo sa divinity of Jesus Christ. Apan na ining 1887 mga kaigsoonan, nagpadala na siyang sulat mahitungod sa pagka-Diyos ni Kristo. Ugon niya mga kaigsoonan, nagyong si Ellen White, delikado ang pagtulunan kung imong isalikway ang pagka-Diyos ni Kristo. Kay kini na pangunahuna, mga kaigsoonan, delikado kayo tungod kay mo'y gidawat sa kadaghanan
nga mga tumutuo sa balaang kasulatan ni adtong panahuna. Apan mga kaigsunan ni Ellen White, it cannot be entertained without the most unwarranted wrestling of the scriptures. Dili kini nimo pwede nga i-entertain nga huna-huna kay walay suportar gikan sa balaang kasulatan na si Kristo dili Diyos. Okay? So imo makita nga mismo sa mga sulod sa mga Adventista sa pioneering days na ay mga tao nga nagtuo nga si Kristo tao, dili Diyos. O dayon na yung si Ellen White, none who hold this error can have true conception of the character of the mission of Christ as the great plan of God for man's redemption. Kini nga pangunauna nga si Kristo dili Diyos. Dili nimo masabtan ang plano sa kaluwasan tungod kay kini usa ka dakong sayop nga pangunauna. Kay nagkainanay na mga kaigsoonan. Og nagingon si Ellen White, nagpadayon siya mga kaigsoonan. Sa wala pa makasulod ang sala, adunay kalinaw og kalipay sa tibok universo. Si Kristo nga pulong, nga bugtong anak sa Dios, nakiguba na sa eternidad sa Amahan. Usa sa nature, usa sa karakter, usa sa persona. So mga kaigsoonan, imong makita nga duha ka persona ang emphasize sa atong ni Ellen G. White, Amahan ug ang Anak. Pero tanawa sa unahan mga kaigsoonan. So ato makaplagan mga kaigsoonan ni Ellen White that Christ equally with the Father, all heaven give allegiance. Okay. Nagpadayon si Ellen White nga nagingon, na dito sa bukid sa Sinai, katong nagingon, I am that I am, ako mao ako. Nagingon si Ellen White, sayang sinulat, that I am is actually Jesus Christ. Si Jesus kato. Derenata, Special Testimonies for Ministers and Workers, 1897. Nagingon si Ellen White. Ang pagkadautan ni Caleb sa ginatus ka mga tuig na malisod na kininimo mapugnan o imo lamang kining maalkontrahan, pinaagi sa dakong gahum sa balaang espiritu na ikatulo ka persona sa pagka-Diyos. Mga kaigsoonan ni Ana, 1897, nibarog na si Ellen White. So wala niya alkontra kung dili iyang gipalapad. Iyang gipalapad. So karo mga kaigsoonan, imo nakita na sa sinundanan ang emphasize ni Ellen White mao nga ang pagka Diyos ni Kristo. Wala maghisgot sa Holy Spirit. Wala. Aparining panahuna, sa 1897, ako yung basahon mga kaigsoonan. Evil had been accumulating for the centuries and could only be restrained and resisted by the mighty power of the Holy Spirit, the third person of the Godhead, who would come with no modified energy but in the fullness of divine power. Diyos mga kaigsoonan, ang Espiritu. Third person of the Godhead. Dili kini omnipresent influence of the Father and the Son. Dili. Dili kini igsoon presensya sa impluensya sa Amahan o sa Anak. No. Kung dili ang balaang Espiritu is the third person of the Godhead. Mahinaot ko nga unta, maminaw ka ng mga kaigsoonan na to nga ni Alcontra ni nga pagtulunan na. Sunod, ayan na pong gibalik mga kaigsoonan nga si Kristo Diyos gayon. Ang iyang kinabuhi wala kuha agikan sa Amahan. Original, unborrowed, underived. The divinity of Christ is the believer's assurance of eternal life. Morgan na itong kasiguruan ang pagka-Diyos ni Kristo sa atong kalusan. Sunod, and the Holy Spirit is the third person of the Godhead. Desire of ages.
year 1888, page 671. Ogang espiritu nga balaang maong ikatulong persona sa pagka-Diyos. Busa mga kaigsunan, nagiging si Jerimun sa iyang research. There is a clear progression from the simple to complex. Makita na to, nga doon ay simple kaayo nga pagtubo sa pagtulunan. Gikan sa yano hangtod sa tulukibon kayo. Nga si Ellen G. White atong makaplagan nga ang iyang pagsabot sa kamatuuran did grow and change as received additional light. Nitubo, mga kaigsunan. Sumala sa dadugang nga kahayag ngadto kaniya. Sunod, mga kaigsunan. Ang problema na itong panahon ausab, nga giankontra ni Ellen White si Dr. Kilog. Pioneer usab kini nga iyang pinaiskwela pagka-doctor. Kaya nagpublish siya og libro og The Living Temple. Nga iyang pagtulon ng mga kaigsunan nga ang Diyos dili personal being. Apan ang Diyos is present everywhere and anywhere. Sa nature, na ang Diyos. Sa tanong, ang Diyos na diha. Dili lang kay sustaining power niya. Dili, kung dili, na siya diha. Ha? Na siya diha. God is the explanation of nature. Not a God outside of nature, but in nature. Na siya diha sa maong kinaiyahan. Busa mga kaigsunan, ang problema manggod, kinangyong si Dr. Kilog, na kinihinga pangunahan na may tuts pagka-Diyos, ni Uyon si Ellen White. Manong yal kontra ni Ellen White, mga kaigsunan. Mahinungdan nga, kiniiyan ang gipalapad ang pagka-Diyos Godhead. Diyan na, Ikson, kay iyang yal kontra ang pagtulong na John Kilog ng Diyos is not a personal being, but He is, God is in the nature. He is not outside the nature. So mga kaigsunan, daan ang pasidaan si Ellen White nga inyo ng bantay na pwede nato na ipadako tungod kay wa naman itong libro karon, wa naman na ino na ito nag-usa niya wala na nagsamok nini nga higayon na busa mo ito ikson nga si Ellen White nagingon na ipalayo na ninyo kay magkadaot ka na sa atong pag-alagan. Karon, ikson, out sa pagtubag ni Ellen White meaning impersonal being sa Diyos nga gisulat ni Dr. John Kilog. Magpanayin kita. Okay. Special Testimonies, 1905. Bago na, 1905. The comforter that Christ promised to send after He ascended to heaven is the Spirit in all the fullness of Godhead. So ang maglilipay nga gipadala ni Kristo ngayang gisaad sa diyan nga misaka sa langit, mong espiritu sa kinatibuk-an diha sa pagka-Diyos. Sunod. It's on. Special Testimonies, 1905. Okay. Spiritual Testimonies, B07, 63. Mo na yung reference. Ako yun yung basahon verbatim. There are three living persons of the heavenly trio. Tanaw ang pizza, Ikson, 1905. There are three living persons of the heavenly trio. In the name of these three great powers, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Very specific na sa Ellen White sa 1905. Adunay tulo ka mga buhi ng mga persona sa langit nun nga tulo. Og ang ngalan ni ining dako nga gahom, Amahan, Anak, og balaang espiritu. Igsoon si Ellen White wala mag-ingon. Ngang Holy Spirit is omnipresent influence of the Father and the Son. Apa naging si Ellen White? Heavenly trio sa langit. Ikson, trio. O ang pangalan ng tulo ka magdag kung gahumaw
the Father, the Son, and the Holy Spirit. So mga kaigsunan, makita ni mo nga tataw na gyud kayo, those who receive Christ by the living faith are baptized of these powers will cooperate with the obedient of the subject of heaven. Sariya nga kita nakadawat o bautismo. Gidawat nato ang bautismo ni Ginoos. Kita igsoon nakadawat o gahom. Niining tulo, Amahan, Anak o Espiritu. Ugon niya mga kaigsunan, atong padayon. The Word was made flesh. 1906. Review and Herald, April 5, 1906. Or, Book 1, Selected Messages, 247 to 248. I quote, si Jesus kini. He was with God from all eternity. God over all. Blessed forever. The Lord Jesus Christ, the divine Son of God, existed from eternity, a distinct person, yet one with the Father. Gi alkuntra na ni Ellen White, ang kanjan kilog, o katong mga huna-una nga si Kristo dili Dios, nga si Kristo, gikampa sa eternidad, naana siya. Busa mga kaigsunan, niini nga ang mga linalang dito sa langit, nagasimba usab, niining bugtong anak na mo si Jesus. So karunig son, ang pagtulo na ni Ellen White mahitungod sa Godhead mo, iyang gisupak ang katong panguna-una nga ang Trinity na pagtulunan. Bisag imsa nga mga pagtulunan basta Trinity o sara. No. Iksoon daghang klase nga Trinity. Ha? Busa iyang gisalikway mga kaigsunan nga naay nagtuo nga Trinity ang problema kay dili sila mo to nga personal being ang God. Nga sila nagtuo nga ang God is formless, intangible, impersonal being or simply a force in nature. Mao na yung kang Dr. Kilo. Nituo sila og tulo ka persona pero ang tulo ka persona are what? Formless, intangible, impersonal fact being, simply force in nature. She calls this book spiritualistic theories. Karunigson, sabi nga ilang gialkuntra na ang una-una ni Wagoner, E.T. Jones, na si Kristo dili Diyos. O si John Kilog nagtuo sa tulo ka persona apan dili personal being. Kung dili, di nimo basta impersonal mga kaigsunan. Og niining panahon ng mga kaigsunan, gitataw, giklaro na yun Ellen White nga iyan ang gisagop ang pagtulunan sa balang kasulatan gitawag Godhead, ang pagka-Diyos. Wala siya magamit sa Trinity, ang iyang gigamit Godhead. Aparining Godhead mga kaigsunan, ang Godhead ng iyan si Ellen White, tulo ka-persona ng langit nun. Usa lang sila sa nature, character, purpose, and love. They are one, but not one in person. Kini mo'y nakalibog, igsoon. Kini mo'y nakalibog. Tulo ka-persona apan usa sa nature, character, purpose, and love. Busa iyang gisalikway ang mga panghunona sa unang mga panahon mga kaigsunan. Huwag na ngayon si Ellen White. Inautanta, maminaw kita. Kaya ang nakalibog ni ining pagtulunan sa tunis, ang balang espiritu. Kaya nga nung persona man, nga espiritu man, konsepto na nato isun. Na basta espiritu, moral na siyang hangin. Paminaw rin si Ellen White. Paminaw niyo. Acts of the Apostles, year 1911. It is not essential for us to be able to define just what the Holy Spirit is. Dili na kinahanglanon alang ka nato. Kay dili nato kaya na atong masabtan, atong ma-define
unsa ang balaang espiritu.

Basta lang nag-ingon si Jesus na ang balaang espiritu nga mao ang lain nga maglilipay iyang ipadala kay siya mao nagdala sa espiritu sa kamatuoran nagikan sa amahan. Ug dayag kayo nga balaang espiritu mao nang magagiya sa kamatuoran kay dili siya magasulti mahitungod sa iyang kaugalingan. It is not essential for us to be able to define what the Holy Spirit is. Mao man ang problema. Kay naay mga tawo nga gusto gyud lang tong karon unsa nang Holy Spirit. Nganong na persona naman eh? Nganong ikatulo naman nga persona? Na Holy Spirit ra man siya. Di nato na not essential nga ato nang tong karon. Ngano man ni ara mga kaigsoonan Acts of the Apostles year 1911. The nature of the Holy Spirit is a mystery. Unya, pagka-bright na bagyo nato, nato ng pag-ahiskutan ng balaang Espiritu si ang persona. The Holy Spirit, the nature of the Holy Spirit is a mystery. Men cannot explain it because the Lord has not revealed it to them. So ayaw na ninyong skutawa ang inyong utok mito sa balaang Espiritu. Kadili na nato matugkan. Nature is a mystery of the Holy Spirit. And men cannot explain it because the Lord has not revealed it to them. Kinsa man lugar ninyo diha nga nakadawat mo o explanation sa Dios may tungod sa balaang Espiritu nga nag-ingon man si Ellen White, men cannot explain it because the Lord has not revealed it to them. Regarding such mysteries, arika ko sa ubos, regarding such mysteries which are too deep for human understanding, silence is golden. Regarding such mysteries, og mahitungod niya ng misterious sa kinayahan sa balaang Espiritu nga wala gipadayag sa Dios, hinungdan nga di makaisplikar ang tao, nagyong si Ellen White. Hilabihan kalalom sa pagsabot sa tao tungod kay di mangyod nato masabtan ang nature sa balaang Espiritu. Nag-ingon si Ellen White, mo niyang tambag, silence is golden. Ang paghilom, mo'y bulawan nun. Mag-alagad na lang, tahanin lang ito magsigig o tingkay anang balang Espiritu. Kadi na nato matungkat. Mabito nga naglibog mo diha, nga nung persona man eh, nga Espiritu man eh, mauna'y misteryo. Ha? Tanawara. Gihusay na sa iglesia o ang gidawat nila, mutugod sila nga ang Diyos persona, amahan, anak. Pero ang Espiritu na yun nila madawat ka persona, nagiroon si Ellen White persona na na. Di ni mo madawat nga persona ang Espiritu kaya ang atong konsepto, ang Espiritu galuto-luto rin na siya. Ha? Wala bukog, wala ihunod, mga kaigsunan. Nagiroon si Ellen White regarding such mystery, mysteries, which are too deep for human understanding. Hilabay kalaom nga di matugkad sa pagsabot sa tao. Silence is golden, hilom na kadiha. The office is of the Holy Spirit is distinctly specified in the words of Christ. Na siya'y buluhaton, di lang kay omnipresent presence, na siya'y buluhaton. Na? In John 16:8, the Holy Spirit that convicts sin. O saan pagkumbikto anang impluensya? Huh? So mga kaigsunan karon mutapos na ko. Apadi ko gusto mutapos nga dili ko more re-emphasize. Na ako'y re-emphasis. One, God has no corporeal body but only an assumed body. Mauni ang nakalibog sa uban. Kay gusto gyud nila nga ang lawas sa Dios fixed. Wala say lawas nga kanang fixed.
Mo ni gitawag corporal body. Kini nga itong lawas, mauna ni. Dini pwede mo yung hindi ko makita ninyo. Makita yun ko bisa usahon. Dini mahimo. Dini mahimo nga. Mo yung ako mulutaw sa hangin. Dini pwede. Because our body is fixed. Fixed kini. Dependent kini sa law of gravity. No? Dini mulupad mga kaisong yan ay law of gravity. Fixed ang atong lawas. Corporal body. Mauni. Mauni. Ang corporal body. Kini. Actually. Di na ni mausap-usap. Apan ang Diyos, walay fixed body. Kaya kung nasa fixed body mga kaigsunan, nagpasamot na siya tungol, na itinay, na ipantog. Ha? Musa pa, na ibaga. Busa, kaya ang Diyos na may baga, di siya pwede makaadto sa laing dapat nga walay hangin. So di na pwede ang Diyos maatog bulan kaya ang bulan walay oxygen. Di na makaato ang Diyos sa Mars tungod kaya ang Mars walay oxygen. But God has no corporeal body. Pwede makaato ni sa dapat ka walay oxygen. Nga naman, mo-adjust ang lawas. Muna gitawag as yung body. Ayaw ninyo limitihan ang Diyos nga ibutang ni Moskahon nga din si Kalihok. Unsa buti pasabot sa assume body karang iyang gisagop nga lawas dili permanente ang iyang lawas depende sa katuyuan ug panginahanglan ayon ninyo pugni ayon pugni ha karang balang espiritu ayon ninyo pugni ka persona na naa siya assume body o gusto siya na kay persona siya apang kundi siya makita kay espiritu siya di ta magbuot because God has no permanent body. Depende sa panginahanglan. Mabitaw nga ay makita na to, tudlo sa Diyos, likod sa Diyos, no? Tiel sa Diyos. Bato nga mao si Kristo. Gamay na tingog nga mao ang balaang espiritu. Kita mo na igsoon. So igsoon, moadto na ta sa katapusan, magtiwas na ta. Manginawot ko nga unta, din na ni magbalik-balik, apanaghangyo ko kaninyo. Kamong nibiya sa atong iglesia, tungod kay matod pa ninyo, gilimbungan ang atong iglesia, kay kaniadto ang original kuno nga pagtulunan, Tones. Bago lang kuno yung giusab sa General Conference, wala ni giusab sa General Conference. Gipaligun lang sa General Conference. Kagikan sa 1846, pero sa 1888, wala tayo istandarte na doktrina mahitungod sa pagka-Diyos, mga kaigsunan. Wala. Kanang fundamental beliefs, later na ka na. Nagipaligo na. So it's on. Kining ato mang gugisgutan karon, mga persona sa pagka-Diyos. Lalong kiniyog din ato matugkan ang misteryos sa risk. Kaya ang atong gihilabtan, ang Diyos absconditus. Kaya kung ang atong gilalisan ng unta, ang bahay sa pagka-Diyos nga gitawag na to, Diyos revelatus. Masahin na ito ng lingkuran. Pero kanyang Diyos absconditus, mismo ako. Mabitaw nga dugay yun ako nag-isgutan, kaya di ko gusto mag-isgut kay mismo ako, di ko makatugkad. Di ko makatugkad. Iksoon. Ang akong major is systematic theology. Apan di na ako matugkad ang kalahom sa misteryo sa persona sa Diyos. Di na ito matugkad. Kaya ang ato karong gipanagkabangian mo ang Diyos absconditus. Busa ni ini akong balikon ang akong gingon. Kanang Unitarian or Oneness nga usara ka persona aman o anak, usara ka persona. O na kanang Trinity or Tones nga nga mahanrag yun o ang anak ko ay labot ang Espiritu kaya Espiritu is only an omnipresent influence. O kining Trinity, mga kaigsunan, puros lang ni atong mga banta-banta. Ato laning mga pangagpastanan. Wala inclusive conclusion, mga kaigsunan. Wala. Puros ni banta-banta, tagna-tagna, mga pangagpas

It's not a mystery. Apanigsoon ka ng persona sa pagka-Diyos, ako maluoy ko na maghangyong kaninyo. Ayaw mo pagsulay, pagtugkad. Labi na sa balang espiritu. Kaya nga si Ellen White, may tungod sa misteryo sa balang espiritu, lalong kining nga dili matugkad sa pagsabot sa tao, ang paghilom mo'y bala anon nga punto igsoon. Busa akong balikon. One is Unitarian. Banta-banta na igsoon, pangagpas na na. Tony Tetones, pangagpas na po na, banta-banta. Trinity, pangagpas na na, na pastor, pulos na. Kung saan mo na nani, wag yung teka siguro, paminor good mo, paminor mo. Abanalan ka na ako. O sa atong iglesia ng atong gibarugan, Trinity, alang ka na ako, is the best guess. Bone, pika na super pinakaayo nga pagbanta-banta o pangagpas. Nga naman, tungod kay si Ellen G. White, iyang gisuportahan kining baruganan dito sa katapusan ng mga katuigan siyang kinabuhi. Akong balikon, nga nung as Pastor Wendell Serrano sa Ace and His Media Ministry, ni Barog sa Trinity, bisag di na ako matugkat, bisag di kayo na ako masabtan, nibarok ako ni ining pagtulunan kay si Ellen G. White. Mauni ang iyang posisyon sa katapusan ng mga katuigan sa iyang kinabuhi. O kini nga posisyon ni Ellen G. White, mao kini ang gisagup sa General Conference nga mao kana ang nana sa atong fundamental beliefs. Mao nang ayaw mo guna-una, unya ako sa may pulos, matod pa sa naminaw sa akong presentation. Nga usbun raman din na sa General Conference. Igsoon. O sa pamayos mo na ito nini. Nga humana naman si Illinois at nagingon. Nga ang persona sa Diyos tulo. O gambalang espiritu persona. Ikatulong persona. So, sa pagtapos ako magingon ka ninyo. To know the persons of God is not our salvation. But Jesus at the cross saves us. Ang pagtugkad sa misteryo may tungod sa persona sa Diyos. Tugkaron ang amahan. Tugkaron ang anak. Labaw na gano'n na tugkaron gano'n tungkol sa nang espiritu. Nga nahin mo naman persona nga espiritu man ka na. Nga nung na persona. Igsoon. Iyan ang designation. Iyan ang responsibilidad. Apan dili buti pasabot nga hangin rin na siya nga naglutaw-lutaw. Kanang gitawag Holy Spirit, iyan ang ranggo. Ha? Iyan ang rang, mga kaigsunan. Di nato na matugkad. Apan bisan pa igsunog, di nato matugkad ang persona sa amahan, sa anak, o sa espiritu. Ang pagkamatay ni Jesus sa Kalbaryo sa cross, mo'y makaluwas ka nato. To sum it up, sa Trinity na baruganan, usa ka Diyos, tulo ka persona. Ato man na yun, Diyos bang aman? Diyos. Diyos bang anak? Diyos. Diyos bang espiritu? Diyos. Pila na Diyos? Tulo. Ako ito bang usara? Usa ang Diyos, tulo ang persona. So mga kaigsunan, ani ang sumari? Ang amahan, dili mao ang anak. Og ang anak, dili mao ang espiritu. Og ang espiritu, dili mao ang amahan. Apan ang amahan, Diyos. Ang anak, Diyos. Ang balang espiritu, Diyos. Unsa man ang usa, ang pagka-Diyos, mo'y usa. Ang pagka-Diyos, mo'y usa. Apan ang persona, tulo. Amahan, anak, o espiritu. Kanunay na itong ibalik-balik ng mga illustration. Usa ka gobyerno sa Pilipinas, o sa region. Pero pila ka sanga? Tulo. Legislative, mo ng Kongreso ug Senado. Ha? Executive, mo ng Office Presidente nga mao'y mo implementar sa balaod nga gibuhat sa Kongreso. Dayon, unsa pa? Judiciary, Supreme Court ug ang mga huwis, mga kaigso, mo ni mo interpretar sa balaod. Tanaw ra igsoon. Usa ka gobyerno pero wa magkarambula.

0: ang tigbuhatog balaod, kongreso o senado. Ang tigimplementar sa balaod, ang opisina sa presidente. Mga, ang mga kapulisan, army o gubang pa, naasa ilalom sa presidente. Ugon niya, kay nagkarambula man ang mga tao, unsang balaod, niya ang judisyari, hukmanan, nga mao ang interpretar sa balaod. Natulo ba ang gobyerno tungod ni ining legislative? Ha? Dayon executive o judicial, natulo ba ang gobyerno? Wala. Usara ang gobyerno. Unsa man gobyerno? Republic of the Philippines. Usara ang gobyerno. Apan tulo ka branches. Tungod ba lang kay na ay judiciary nga usa? Dunay par legislative nga usa? Dunay executive nga usa? Nahimo bang tulo ang gobyerno? Never. Wala. Wala mga kaigsoonan. So niini maong diagram igsoon, ang Diyos mo'y naasto nga usa. Di na ta magdebate, usa ra ang Diyos. Apan kining Diyos nga maong gahum, na super nga gamhanan, dunay responsibilidad gihatag sa amahan. Dunay responsibilidad gihatag sa anak. Dunay responsibilidad nga gihatag sa anak. O kining tulo, are united sa katuyuan, usara ang ilang character, usalang ang ilang nature, ug usalang ilang purpose, ug usa ang ilang gugma. Mahinaot ko nga kini nakapa. Tin-aw na kadato mga guys. Akong balikon na si Ellen White, the mysteries of the Holy Spirit is too deep for the understanding of human understanding. Silence is golden. Maghilom na lang ta diha. Muhapa ta sa atubangan ni Ginoos. Kay diha mo'y atong kaluwasan ang iyang kamatayon. Dili nato matugkan ang misteryo sa Dios bisan tuan na ta sa eternidad. Magpabilin ang misteryo sa Dios mga kaigsoonan. Kaya akong balikon ang ginaingon. If man can fully understand God, he ceases to be God. Kay kung ang tao matugkad na yun, sa kinatibukan sa pagsabot sa tao, kung ang Diyos matugkad yun, sa kinatibukan sa panghuna sa tao, mundang na si pagka-Diyos, kaya di na siya labaw ka nato. Huwag akong kutloon sa pagtapos, ang usa ka Latin nga sinultian, which I believe it was written by Martin Luther, if I am not mistaken. Finitum non possit capire infinitum. The finite, kita mga tawhanon, finite, cannot fully understand the infinite. Dili gyud makasabot sa kinatibukan niya nang walay sinugdanan o walay katapusan. Finitum non possit capire infinitum. The finite cannot fully understand the infinite. Mga po kita sa pagtapos. O Diyos nga gugma, turo kagahum ang nagunit na inyong universo, Amahan, Anak, o Espiritu. Dine namo matugkad ang inyong pagkatulong na persona. Mubo kayong among pagsagot. Apan among sagupon ang itambag sa imong magsusulat na sa Ellen G. White nga naging mo ng pagtugkad sa misteryo sa balang Espiritu, lalum na dili masabtan sa tao, busa ang paghilom bulawan. O Diyos, maghilom kami mahitungod sa inyo imong misteryo. O balang Espiritu, dugangi kami sa pagpasabot sa imong ministry sa among kinabuhi. Nga among batiyon, na dili lamang ikaw sa ka-omnipresent presence, apang persona gayon na puyo sa among kinabuhi. Salamat kay ikaw nagtubag sa among pagkampo sa ngalan ni Jesus Maluluwas. Amen.
1: Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matag usa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon mag-click. makita na usap kita.
2: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio. You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

The Spirit guides us to Christ and manifests Christ's grace to us. This explains why the Spirit is called the Spirit of Grace. Espiritu sa Gracia, sama sa imong mabasa sa Hebrewanon 10, versikulo 29. One of His greatest contribution is the application of Christ's redeeming grace to His people. Munang ginganlan siya o the Spirit of Grace. Siya ang naghatag sa madagayaon nga grasya, kanang grasya God sumala sa gidefine sa Bible, ang kaluoy ug pabor kana sa Dios nga dili gyud unta ka deserving ana apan gihatag niya kanimo nga libro bisan pag dili ka takos libre bisan pag dili ka takos 1 Corinto 15 versikulo 10 kana. Now the Holy Spirit also brings the truth of Christ into our minds and hearts. Christ called the Holy Spirit the Spirit of Truth. Ginganlan siya ang Espiritu sa kamatuoran, Juan 14:17, Juan 15:26, o Juan 16:13. Ang iyang function, malang Espiritu, include bringing to you remembrance all things that I have said to you. Meaning, ang butang sa pagpahinumdom kanimo, unsay nasayra na nimo kaniadto nga pulong sa Dios. Siya ang mulabas ni anak sa imong hunahuna kay kinigong tao mga igsuon. Ang tindensya gyud sa tao mahikalimot labi na gyud kung nagatubang siya sa tentasyon nga hilabihan ka attractive para niya nga ang buylo sa udyok sa iyang mga unod mo yield gyud sa temptation. Ang Holy Spirit through your conscience will remind you what God wants you to do. This is an amazing activity on the part of the Holy Spirit. And He will guide us into all truth. Pahinumduman ta niya, mga kaigsuonan. Unsa ang kamatuoran, aron dili ta may kalimot. Now, the mission of the Holy Spirit, aside from guiding us into all truth, also brings the presence of Christ. Not only does He bring the message about Christ, He brings the very presence of Christ into our lives. Munang kanang Galatians 2:20 nga niingon si Jesus Christ, niingon si Paul, "It's no longer I that lives, but Christ living in me. Now, dili na ako ang nabuhi sa sulod ni ining lawasa, si Kristo na ang nabuhi sa sulod nako." Ang tawo gud nga masudlan na sa balang Espiritu. Gipasulod na niya si Kristo sa iyang kasing-kasing. Unsa siya kaniadto, dili na siya maukaron. Nahinumdum ko sa usa ka tawo nga maton bitaw sa ilang dapit. Ultimo bata ang iyan sugoon. Kung bata ang iyan sugoon, ingnon nga pangayog bino dito anang tindahan. Pag sulti ana niya sa bata, pangayog bino, muadto na ng bata sa tindahan. Mugamit ras iyang ngalan, muingon pag sulti, sik, inchik, tagiyas tindahan. Nangayo si boss, duha lang kuno ka butilya sa beer. Wala insik nga makabalibad, nga maton siya. Siya mo'y butangiro anang lugar at tinahod siya sa tanambugoy anang dapita. Naunsa man ang mga panahon ni Abot mga igsoon na minaw siya gwali sa pulong sa Diyos na konvertir man siya. Nausab ang iyang kinabuhi. Kaniadto ang iyang ginabitbit baso o galon o butilya. Karon ang iyang ginabitbit Biblia. O sa kabuntag Sabado, samtang siya paingon sa simbahan, nakitaan siya sa iyang mga higala. Ang karaan niyang kainumay sa una, napulos niya mga itoy-itoy sa una. Ingon siya, bay, hapit sa diribay. Ingon siya, bay, ibalo na mo. Nung alaw na sa ako, wala na ko anak karun. Apan ingon man ang iyang mga higala. Siya ro, ug naa kay nakit ang maayo diha, dili po di ay minimubahinan, pasagdan lang di ay minimubahinan. Nakahuna-una siya, tama no, nausab ko. Nakumbertir ko, nagalagan na ko sa Ginoo, kauban ko na sila sa palahubog. Karoon nag-ingon nga, dili di ko ninyo bahinan. So nihapit siya. Paghapit niya dito kay naaman lagi ang ginalun nga tuba o ang mga baso ni andar namang ginagilang pagkahubog. Ingon ang usa nga, gibautismuhan namang gaza inyong pastor, amo sa kang bautismuhan ron. Unsa ba nga pag-ingon amo sa kang bautismuhan karon gibubuan man ang iyang ulo sa bahal. Nakabarong na humud ang iyang Biblia. Abi ninyo ang iyang gibati, mga higala. Nangagot ang iyahang apapangig, nanggahi. Nimbati siyang nanghugot ang iyang mga kamot, ug milingin ang iyang kinumo. Nanggahi ang iyang bitiis, ingon siya,
sang gibuhat sa mga tao sa ako, paningkahan ko raman ni sa una. Ilaning nahimo sa ako karon, nahinumdum siya, iya raman ng mga itoy-itoy sa una. Mutuo manigun siya, so karon gibautismuhan naman siya, bahal. Apa nahinumdum siya, kung manumbag siya, di gini mga kabig ni mga tawana. Gipugna niya ang iyang kaugalingon sa pagpanghugot sa iyang bukton o paglingin siya ang kinumo o pagpanggahi siya ang apapangig. Nipiyong siya o sa daklit, militok siya o usa ka ampo ng murag tiriglama. Numdumo atong RCPI kaniadto, so wala pa ni atong cellphone karon ang telegrama pa man sa una na ipanahon nga kung Valentine's Day, kung Christmas, magpadala ka sa imong hinigugma, muadto lang ka sa RCPI office ug moingon ka, ipada sa akong sweetheart ang code number 14. Code number 14, mura na, ipislit na, aron di na daghang tut. Irang ipislit ang code number 14, i-deliver ka na dito speakers nga siya, padalhan pag flower, i-deliver ang flower uban sa phrase nga naa sa code number 14, ihatag sa imong gipadalhan ngayon ni gugma. Ni anang panahon na naghunahuna siya, ug muampo pa siya sa niyang gibubuha na siya sa bahal. Mataon-taoran pa. O niya, usangpi pa si Ginoo, tabangi ko, wala na mga igsoon, dili na mahimo kay hugot na iyang kamutlingin na iyang kinumugahe ng iyang papangig. Kay nanginit ang iyang dalunggan sa gibubuan siya sa bugnaong bahal na basa ang iyang barong na humuda ang iyang Bible. Ni anang panahon na ang insigida niyang nalitok. 1 Corinto 10:13. Mura na iyang isulti. 1 Corinto 10:13. Abi ninyo kung saan ang pinulungan? Saad na sa Ginoo. Kaninyo walay makaabot nga pagsulay labaw sa inyong maarangan. Kun maabtan ka mong pasulay, ang Ginoo magtagana kaninyog lutsanan sa paglikay nga dili ka mo mapukan. Muna'y 1 Corinthians 10:13, dili naman na niya malitok ang balang espiritu ni impress kaniya. I-quote na lang ang text, sultihi ang Ginoo, the Holy Spirit help him, and before he can move his body, and before he can do any act, nakabati siya tingog, bug. Pagkabati niya, tingog nga bug. Abi niya, nilihok niya ang kamot, nanipa na ba yung tilo? Waman siya malihok. Apan sa iyahang pagbuklat siyang mata, nakita niya ang iyang barkada kaniadto nga nagbubo sa tuba, nga dito nas ubos, natumba, og ang ilang mayor, nga nagtamak ni ini, og mitawag sa isa kapulis, pusasin ni. Uy, batasan ni matawana kay ang iyang mayor, iyang maninoy niyas kasal, na ay tao nga nagreporma na, nahibaw na mong di na mo-inom karon, nahibaw na mong Biblia na nang bitbiton, dili na ang galon, di na ang butilya, di na ang baso, inyo noong yaga-yagan, prisuhan eh. Mga kaigsuunan, tinuod ang gisaad sa Ginoo. Wa siya maabtig pagsulay, nguway gitagana ang Ginoo, ngalutsanan sa paglikay. What we are trying to drive out to you is, when the Holy Spirit already possesses a person, He is a changed person. Not only does He bring the message about Christ, He brings the very presence of Christ into that person. Just as it is through the Spirit that both the Father and the Son make believers their home. Ang lawas sa tao mo'y puloy-anan sa Dios. So the only way believers can abide in Christ is through the Spirit. Muna'y sample sa akong ipakita kaninyo karon sa usa ka istorya sa taong bugoy kaniadto sa ilang dapit. Apan karon nausab na siya. By the way, the rest of the story, nagsugilon nga duha sa iyang mga barkada nga ni atong panahuna, may bautismo kaniya sa bahal sa iyang ulo. Nadalaran niya sa kamatuuran, and they were serving the Lord. The Spirit of God won. Now, He guides the Holy Spirit, again, works to guide the work of the church, the operation of the church. Since the Holy Spirit brings the very presence of Christ, He is the true vicar of Christ on earth. Siya, mo'y presensya gyud ni Kristo, diha sa sulod sa imong lawas, diha sa inyong pamilya, ug sa sulod sa inyong iglesia. As the abiding center of authority in matters of faith and doctrine, the ways in which He leads the church accord fully with the Bible. Munang ang kaigsuunan nga naagyod ang balang espiritu sa ilang taliwala, magkasinabtanay gina sila mga kaigsuunan. Nga naman, because the Holy Spirit binds them together with the same purpose, the same motive. Munang kining kalaki gud noro diri pananglitan kining atong political world, dili ko ganahan. Nganong dili ko ganahan? Kay matud pa nila,
ang

0: A knowledge of God is the true foundation of all true education and of all true service. It is the only real safeguard against temptation. It is this alone that can make us like God in character. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc.
1: Good afternoon.
0: And good afternoon po sa ating pong mga manonood. Isa na naman pong bagong taon para po sa bawat isa po sa atin. At ngayon po, simulan po natin ang programa sa isa pong panalangin. Dakila po naming Ama, lubos po ang aming pasasalamat sa bagong taon na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po, Ama, sa walang sawang pagbibigay niyo po sa amin na mga reminders upang kami po ay mag-ingat ng amin pong katawan. And we pray, Father, for all the viewers, for all the subscribers of Kaalamang Pangkalusugan, tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin, Ama, na makasunod sa inyo pong mga alatuntunin. Salamat po ng marami sa mga pagpapala at mga biyaya, Panginoon, na pinagkakaloob niyo po sa amin, especially, Panginoon, ang 8 loss of health. And we pray, Father, that you guide us as we go through another year, Father God, to serve you and to follow you. Thank you so much, Lord God, for everything. All this we ask in Christ's holy name we pray. Amen. Sa atin pong mga manonood, sa pasimula po natin ngayon ay nais po naming batiin ang atin pong mga kaibigan na naka-tune in sa atin pong Hope Channel Television via GSA Channel 37. Malakas po tayong napapanood dyan sa lugar ng Kabikulan, lalo na dyan sa Mayborias Island, Masbate at lahat ng lugar dyan sa Visayas at Mindanao. At malakas rin po, ganun din po sa atin pong AWR 360 radio station sa buong kapuluan. And also our friends all around the world, Dok, alam mo, from Australia, from Finland, from Middle East, ang dami nating mga kaibigan na nagpapabati dyan sa atin pong mga manonood. Kaya sobra-sobra po ang amin pong pasasalamat sa inyo pong pagsubaybay at pagtangkilik po ng Kaalamang Pangkalusugan. Dok, kumusta po kayo?
1: Okay naman. Yeah.
0: Okay, kamusta naman, Dok, ang bagong taon?
1: Yeah, very ano talaga, yung isang napaka laking mithiin ito na itong bagong taong ito ay panibagong gawain, sigla, at yung paano natin lalo nang mapalawak itong yung mensahe ng pangkalusugan.
0: Yes, alam mo, Doc, ang isang bagay na talagang kina-excitedan ko. I'm so excited because naalala mo, Doc, yung ating challenge sa ating dalawa. Kasi ang ating mga manonood nung December po, mga kaibigan, nagkaroon kami ng challenge ni Doc. Pero 3-month challenge yon. Nag-start kami nung December at mag-end yon ng February, Doc. Sa aming dalawa, kailangan very youthful yung aming mga itsura. Kaya paghandaan niyo po yan, mga kaibigan, ngayong darating na February. And if you want to join us, mag-send po kayo ng inyo pong mga pictures ng yung 3-month challenge po na talagang tingnan natin kung youthful pa din ang ating
1: actually,
0: pong mga itsura.
1: Yung sikreto ng youthful, tinishare na nga natin eh. Mm-hmm. Ito yung intermittent eh, yung nilagay ni Ellen G. White dito galing sa Panginoon na for 40 years, twice a day siyang kumakain.
0: Yes.
1: Just imagine 2,000% yung increase ng human growth hormone.
0: Grabe, di ba, Do?
1: Magkakaroon ka ng activeness ng metabolism, yung immune system mo talagang very strong.
0: Mm-hmm.
1: At lahat ng organ mo talagang magiging active. Kaya doon sa mga naghahanap ng tatlong buwang challenge, eh ang challenge yung hapunan.
0: Totoo, di ba?
1: Eh, madami naman nakakaalam nito eh. Kaya lang, hindi na-appreciate masyado ito nung araw. Dahil gawa nga nung hindi masyadong nabibigyan ng focus yung area ng pangkalusugan. Kaya naririto tayo ngayon para masagasaan na, masagasaan.
0: Naku, ang sakit naman nun, Dok. No, eh, talaga, totoo
1: natin,
0: yun.
1: Hindi naman natin pwede itago ito.
0: Mm-hmm.
1: Dahil ito ay kayamanan na regalo sa lahat ng tao.
0: Totoo. Hindi,
1: kung ayaw nila, di, at least nagawa natin yung part natin.
0: Mm-mm, na ibahagi natin sa kanila.
1: At kung hindi naman nila kaya, manahimik ka. Bakit? Pinag-uusapan lang naman natin dito, realidad eh.
0: Yes.
1: Sarami pa naman nagkakasakit. Saka ang siyensya ngayon, sila na nagpapatunay.
0: Mm-hmm.
1: Meron tayong ibabahagi tungkol dun sa mga sanggol na bata,
0: mm-hmm,
1: na kambal.
0: Eh, yung diferensya ng kinakain nila?
1: Yung isa pinakain ng hindi natural,
0: mm-hmm,
1: o flesh. Yung isa pinakain,
0: mm-hmm,
1: ibang-iba yung vegetarian.
0: No. Ayan.
1: Kaya sabi nga nila, nabivindicate na ngayon yung mensahe natin. Na ito lang naman talaga natin, yung mithiin. Na pag ang saan tayo matutong kumain ng tama,
0: mm-hmm,
1: ang karamdaman na hindi magkakaroon ng puwang sa buhay ng mga anak ng Diyos.
0: Totoo yun.
1: Kasi ang sakit, bunga ng hindi pagsunod.
0: Yes, disobedience talaga, Dok, ano?
1: Yeah.
0: Alam mo, Dok, ang ganda nung pasimula natin, no? Kasi sa atin pong mga manonood, pinag-uusapan natin itong mga challenge. Why? Kasi nitong mga nakaraang linggo po, nitong nakaraang taon, pinag-uusapan din po talaga natin itong mga kinakain natin. Lalo na, Dok, itong mga hinanda natin, yung mga nakaraang holiday, di ba, sa atin pong mga manonood. Lalo na dun sa mga nagse-celebrate po ng atin pong holiday season. At alam niyo po ba, mga kaibigan, ang dami pong mga katanungan talaga hanggang dinumog tayo, Dok, ng mga katanungan. Kasi nga naman, ang dami pong mga naapektuhan. Alam mo, recently talaga, Dok, nagulat ako. Pagpasok na pagpasok pa lamang ng bagong taon, meron na agad nakipag-usap sa akin. Ano, Sister Gladys, sumasakit ang ano ko, ang braso ko. Sister Gladys, sumasakit ang ganito ko. May gumuguhit dito sa likod ng tenga ko, dito sa may liig ko, sumasakit. Tapos yung puso ko parang tumitigas. Alam mo yun, parang sabi ko, Dok, nakot, mahirap to kasi mukhang aatakihin na sa puso. At yun po ay dahil saan? Dahil sa atin po mga kinakain. Kaya, Dok, simulan na natin.
1: Kaya actually, ang pagkain kasi, ito yung talagang numero unong atake ng kahawa. Eh. Dito yes. Tayo dadalihin. Eh. Kasi ito yung araw-araw ginagawa natin. Eh. Kaya pag hindi ka naging careful, kaya nga kay Ellen G. White, yung sa Healthful Living, ang sabi nito, diet question deserve careful study. A reform in eating would be a saving expense and labor. The diet affects both physical and moral health. Kaya yung point natin dito, yung pagkain, ay merong bahagi tungkol dito sa ating kalusugan o physical at sa ating moral na pangkalusugan. Eh, ayon ng kaaway, na-improve natin ang pagkain kasi konektado lahat ito eh. Kaya nga sa aklat ng Council on Diet, nakalagay diet and spirituality. The relationship, the relations of diet into moral. Kaya kung ating titingnan, ating pag-aaralan talaga, ayon ng kaaway talaga, na maintindihan natin itong kahalagahan na dapat kumakain ka by principles. Kumakain ka dahil alam mo, yung bagay na ginagawa mo, na mini-maintain mo yung gift ng regalo ng kalusugan sa tao. At hindi naman mangyayari ito kung walang edukasyon.
0: Yes.
1: Kaya kung tayo magbibigay ng mensahe, gawin natin talagang informative and at the same time, maintindihan nila yung reason. Kasi kung di mo alam yung reason kung bakit dapat mong baguhin yung pagkain mo, ang mangyayari sa'yo, parang binabaliwala mo yung regalo ng binigay ng Panginoon sa tao.
0: Amen. Thank you so much, Doc. Alam mo, Doc, gusto ko tuloy ulitin no, sa atin pong mga manonood. Kung kakabukas nyo lamang po ng inyo pong telebisyon, kung kaka-open nyo lamang po ng inyong Facebook or ng YouTube channel nyo po, ay inyo pong buksan if you have your electronic gadget sa inyo or mag-take notes po kayo. Ang nakalagay po sa The Ministry of Healing ang atin pong pasimula. A knowledge of God is the foundation of all true education and of all true service, and it is the only real safeguard against temptation. It is this alone that can make us like God in character. So, in connection, doon sa binasa mo, Dok, sa chapter 18, di ba? Na talagang yung totoong edukasyon, malalaman natin yun kapag bumalik tayo doon sa ano, sa pagsunod sa ating Panginoon. Kasi siya ang may akda sa atin, siya ang nag-create sa atin, at alam niya kung paano tayo, ano, iingatan, kung paano natin dapat ingatan ng ating pong mga katawan.
1: Kaya pag sinabing pagbabago ng pangkalusugan, maraming upos dyan.
0: Yes.
1: Yung word kasing reform sa English, eh, parabang very ano yan eh. Intriguing or
0: yes.
1: Something na parang masakit pakiramdam ang
0: pakinig sa iba.
1: Nararamdaman. Pero sa totoo lang, yung pagbabago ay galing sa Panginoon to. Dahil paano mo i-improvein yung buhay mo kung hindi mo babaguhin yung maling nakasanayan mo. Kaya habang binabasa ko itong chapter at page 32 ng Council on Diet and Food, sinabi rito, unready for the loud cry. Preparation for the refreshing, latterine. E pinag-uusapan natin, pag sinabing unready for the loud cry, ito yung pitong salot eh. Bago dumating yung pitong salot, dapat ready ka na hindi ka tablan ng pitong salot.
0: Yes. So kailangan natin ihanda yung sarili natin.
1: Eh kanino sinabi yung unready for the loud cry? Eh di ba tayo ito? Ano yung loud cry? Ito yung outpouring ng Holy Spirit na yung tatanggap ng huling ulan, sila yung magre-represent ng mga anak ng Panginoon na magbibigay ng pabalita sa sanlibutan. Kaya napakahalaga na maintindihan natin. Tapos yung preparation for the refreshing or the latterine. Kaya kung babasahin natin 32-33, malinaw na sinabi ng ating propetisa rito, ang sabi, The failure to follow sound principles has mirrored the history of God's people. There has been a continual backsliding in health reform. But sinabing backslider? Kasi dati okay. Nag-debate. And as a result, God is dishonored by a great lack of spirituality. Barriers had been erected which would never have been seen that God's people walk in the light. Kanino ina-address ito?
0: Sa atin.
1: Ngayon, ang tanong, tatanggap ka ba ng latrine kung backslider ka?
0: Hindi doon.
1: Sila na lang bumasa kasi mahaba eh. So, ang pinapoint ko rito, pwede bang tatabi council lang yan? Eh, kaya nga ito inilagay, may purpose to.
0: Yes.
1: Kaya nga napakalaga, kaya ang sabi nga eh, the diet affects both physical and moral health. Kaya doon sa aklat ng Adventist Home 252, mayroon akong magandang naalala ron. Our diet has something to do with our mind and in our disposition.
0: Yes.
1: And dito naman sa character natin. Mm-hmm. Kaya pinag-uusapan natin dito sa diet and spirituality, ang pagkain ay may epekto sa pagbabago ng puso at isip ng tao.
0: Totoo.
1: Kaya may pagkain nakakabait eh. Mm-hmm. At may pagkain nakakasungit. Mm-hmm. At may pagkain nakapagpapasakit. At may pagkain namang nakapagpapalusog ng katawan. Kaya kung hindi natin alam, differentiate yan, lugi tayo dyan. Mm-hmm. Kaya kung ating titignan, yung ating katawan, kaya habang naalala ko nga ito, siguro maganda, New Year naman, eh wala namang masamang magpaalalahanan.
0: Yes, magtapikan po tayo sa ating pong mga manong.
1: Sabi nito, anything which taken into the stomach, 181, healthful living, mm-hmm. converted into blood, become part of the being.
0: Lahat ng pinapasok natin sa tiyan ay nagiging parte ng ating katawan.
1: Nagiging dugo.
0: Nagiging dugo.
1: At nagiging part mo.
0: Oo.
1: At part ko.
0: Yes, yun na yun.
1: Eh yun kung kinakain mo ay animals, ano ka?
0: Yun ka.
1: Kasi sabi nito, anything which taken into the stomach and converted into blood, become a part of the being. Kaya sabi nga rito,
0: yun ay dumadaloy sa katawan.
1: Sa 489, sa 389, ang sabi rito, inuulit ko lang kasi New Year eh, paalala ay gamot.
0: Yes. Sa taong...
1: Sa taong ayaw mag-vegetarian.
0: Ayan.
1: Ha? Ang sabi rito, maganda ito eh, pang remind lang. Kasi talagang kuminsan sabi nga eh, ang trabaho natin to remind.
0: Para kasi kahit din tayo, Dok, di ba, nire-remind tayo
1: okay,
0: sa atin pong mga manong.
1: Kailangan talaga ipaalalahanan. Mm-hmm. A meat diet changes the disposition and strengthen animalism. We are composed of what we eat. Mm-hmm. And eating much flesh will diminish intellectual activity. We are composed of what we eat. So pag kumakain ka ng animal product, eh sabi ito, we are composed of what we eat. Kung ano kinakain mo, pinapasok mo sa sikmura mo, yun ang magiging dugo mo.
0: Mm-hmm.
1: At yung dugo mo, magiging katawan mo.
0: Yes.
1: O magiging... Kaya hindi ba sa DNA?
0: Mm-hmm.
1: Pag kumain ka ng hindi tama, nasisira yung DNA.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang laman ng DNA, ulitin ko huli, amino acid, minerals and polysaccharide. At ang ating katawan, 50% fats and 50% protein, 80% water.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kung titingnan natin itong mga bahagi na ito na natuklasan ng siyensya, pag ang kinain mong pagkain ay denatured, na nanggaling sa animal material, yung DNA mo, yun yung i-represent ang katawan mo. Ito yung nagkakasakit. Kaya marami nagkakaroon ng diabetes, hypertension, and so on. Pero ang good news, pag yung DNA mo ay napalitan mo ng bago, nagpapalitan dugo ng tao.
0: Amen.
1: Hindi nasakitin siya.
0: Yes.
1: Pag naka 3 months ka, iba ng dugo mo, 6 months, iba tissue mo, after 1 year, yung organ mo, healthy na.
0: Amen.
1: Kaya ang tamang pagpapagaling, na lagi kong binibigyan ng daan, there is no such overnight.
0: Mm-hmm.
1: Kahit nga yung pagpapayaman eh, walang instant.
0: Totoo.
1: Malimot, tumama ka sa loto, eh, bihira
0: instant
1: naman yan.
0: Instant yun.
1: Ibig sabihin ng pagpapaasento, you really have to work hard.
0: Yeah.
1: At kailangan mo ng patience.
0: Mm-hmm.
1: Sacrifice.
0: Uh-oh. Long suffering.
1: And discipline.
0: Totoo do.
1: Focus.
0: Mm-hmm.
1: Ganon din ang pangkalusugan. Nalaman ko yan nung ako'y naghahanap buhay. Kailan may focus ka? Teka, kano magiging pera ko within 3 years, 4 years, pag tumabrabaho ko ng todo-todo? Kinukwenta ko yan.
0: Mm-hmm.
1: Ito yung gagamitin ko pang negosyo.
0: Uh-huh.
1: Tinutukan ko. Mm-hmm. At habang kumikita ka, take advantage ka.
0: Yes.
1: At huwag mong galawin. Ipunin mo muna. Mm-hmm. Hindi magyayabang ka kaagad.
0: Totoo.
1: Hindi ka pa talaga solid. Pumaporma ka na.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nangyari, nauna yung forma.
0: Yun lang.
1: Ganun din naman sa ating kalusugan. Pag wala kang tinatawag na hard work at wala kang patience. Mm-hmm. For example, alam mo na ang exercise ay isa sa pinakamagandang pang-reverse ng edad. At pang-regulate lahat ng metabolism, ng, mm-hmm. ng digestive system, and so on. Panglinis ng dugo, ipapawis mo yung acid na yan. Eh, ayaw mo mag-exercise. Ayaw mo ng hard work.
0: Eh, wala.
1: Kaya pag nakakita ko ng mga pit na pit na mga kalalakihan na talagang ganda ng katawan, hindi yan nakuha ng overnight. They work very hard.
0: Yes.
1: I've been there.
0: Oo.
1: Kaya huwag tayong masyadong maniniwala dun sa okay lang.
0: Mm-hmm.
1: Anong okay
0: tama
1: lang?
0: Na to.
1: May part tayong gagampanan.
0: Yes. Kung gusto natin ma-achieve yung isang bagay, kailangan paghirapan.
1: You really have to work hard.
0: Yes.
1: Walang makukuha mong isang bagay na nagano'n lang kadali.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung pinopoint na ibig kong binibigyan ng daan. Kaya sabi nga, kung gusto mong lumusog, gawin mo yung part mo.
0: Totoo.
1: May nakalagay naman na guidelines, 8 laws of health.
0: Yes, ang dali-dali, new start.
1: Oo. Pag sinabi yung tulog na maaga,
0: hindi madaling araw.
1: Huwag naman yung alas 12 na.
0: Totoo din, yung parang 1 hour before mag 1 a.m., di ba?
1: Eh, hindi, mahirap pang magpahinga. Yan nga yung gift sa atin. Kaya nga binigay yung araw para
0: yes.
1: matulog ka. Na mara magtrabaho ka.
0: Totoo.
1: And then pagdating ng gabi, matulog ka na.
0: Totoo yan. Alam mo, Doc, saying that sa atin pong mga manonood, kung meron po kayo mga katanungan, mga prayer requests, or meron po kayo mga suggested topics, ay isend nyo po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan upang amin pong mabasa at bigyan po ng pansin na maging topic po natin at mapanalangin po namin kayo dito po sa atin pong programa. Alam nyo po sa atin pong mga manonood, gusto lamang din po namin na bigyan po ng pansin. Ito pong nakasulat sa Councils on Diet and Foods na binibigyan din ng pansin talaga ni Doc kasi ito talaga yung tumulong sa kanya, sa buong family niya. At nakapag, ano yung Doc, yung parang nakapag bigay sa'yo ng motivation talaga. Ito yung drive
1: ito
0: mo.
1: Itong health eh. Kasi
0: yes.
1: nung nasa Amerika kasi kami, siyempre talagang focus ko nun, alam mo na, nangangarap lahat tayo, mabili natin yung gusto.
0: Yes.
1: Eh nakasakit yung misis ko.
0: Mm-hmm.
1: Doon sa time na umasenso. Doon namin na-realize na money cannot
0: buy anything.
1: Buy health.
0: Yes.
1: Pag mali ang pagkain mo, gagastusin mo lang din yan.
0: Totoo.
1: Maubos lahat yung naipon mo.
0: Mm-hmm.
1: At nung ang misis ko'y gumaling sa pagsunod, sa aklat na ito, at sa mga libro pang iba na natutunan ko, ang sabi ko sa sarili ko, maraming mga taong kailangang maabot at mapaliwanagan na ang pagkakasakit pala ay bunga ng walang pamantayan, ng 8 laws of health, walang puwang sa puso ng mga tao sa sanlibutan dahil hindi nila alam.
0: Totoo yan.
1: Hindi lahat ng tao sa buong mundo ay merong gininto ang katotohanan at ibinigay sa Seventh-day Adventist.
0: Amen.
1: Ang pinagtatatako ko, nasa atin yung kayamanan na ginto na regalo ng Panginoon sa tao. Bakit hindi natin ibahagi itong gintong liwanag na yan?
0: Yes.
1: Kaya ang nangyari, palibasa, iniisip nila, councils lang naman.
0: Mm-hmm.
1: But hindi nila alam, Holy Spirit ang nagbigay niyan.
0: Totoo.
1: Just imagine, sa visions ni Mrs. White, nung nagkasakit siya, nung nalangin siya, ipinakita yung 8 laws of health.
0: Mm-hmm.
1: And at the end of the journey, bago siya namatay, talaga namang na-overcome niya lahat ng pagkain.
0: Yes.
1: Pati nga, twice a day, 40 years kan twice a day, it's not that easy.
0: Totoo.
1: Alam mo, yung maging vegetarian ka ng 38 years, hindi biro yan.
0: Mm-hmm.
1: Talagang kahit anong bagay niyan, talagang lalabanan mo yan. Bakbakan yan.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang maganda rito, pag pala nagawa mo yan ng 61 days,
0: mm-hmm.
1: it will become your lifestyle.
0: Amen. Totoo, Doc.
1: Part ng buhay mo.
0: Yes, ayan. Thank you so much, yeah. Doc. Ito po, sa atin pong mga manonood, nais po naming ibahagi sa inyo ang nakasulat po sa Councils on Diet and Foods. Yet despite the insult which man has offered him, God's love is still extended to the race, and He permits light to shine, enabling man to see that in order to live a perfect life, he must obey the natural laws which govern his being. How important then that man should walk in this light, exercising all his powers, both of body and mind, to the glory of God. O diba, Doc? malinaw yon na yung natural law dapat pala ay sinusunod natin. At yun yung 8 laws of health.
1: Yeah.
0: Diba? Na kailangan talaga nating sundin. We need to obey. We need to be obedient children of God in order for us to, ano yun, yung para magkaroon tayo ng kagalakan, magkaroon tayo ng malusog na pangangatawan para sa kanyang pangalawang pagdating ay talagang sasalubungin
1: alam
0: natin
1: mo,
0: siya
1: yung,
0: ng malusog.
1: Yung sakit na obesity, na mislook eh. Matindi palang sakit yan. Ang tanong ko sa'yo, paano malalaman obese ka? You tell me now. Paano malalaman sa isang tao na obese?
0: Ano, masakit man to, Dok, pero...
1: Sabihin mo na, walang magagawa tayo.
0: Pag matakaw ka.
1: Hindi lang, ano nakikita mo sa kanya?
0: Sobrang laki mo na. Na
1: ano yung malaki sa kanya?
0: Yung chan.
1: Ayun. Ito palang sakit na ito. Hmm. Ito na pala yung simula ng pagbagsak mo.
0: Yes.
1: Kaya we should not be proud. Kasi nung unang kapanahonan kasi, pag malaki ang tiyan, ang akala ng tao mayaman.
0: Totoo, malusog ka.
1: Pero hindi pala. The more na malaki ang tiyan mo, umiiksi yung buhay mo.
0: Oh.
1: Actually, marami kang mararamdaman eh. Masakit ang baywang mo, masakit ang tuhod mo, may chronic fatigue syndrome ka, nakaka-high blood ka, pati memory damay eh.
0: Totoo yan.
1: Kaya, napakasimple lang naman palang paliitin yan. Mag-exercise at huwag kumain ng hapunan.
0: Totoo.
1: Oh, mahirap ba yan? Nakatipid ka pa.
0: Totoo yun, Dok. Diba? Sa mahal ng bilihin ngayon. Diba? Talagang makakatipid ka nga naman. Basta kumain tayo ng tama.
1: Eh, ang maganda nito, ito iba, sinisekreto kasi eh. Hindi ako payag sa ganun eh. Pag magandang bagay, dapat
0: yan ibahagi.
1: Yan ang i-gossip mo.
0: Yes.
1: Yan ang i-marites mo.
0: Oh, yun.
1: Ito pa lang twice a day. Marireverse ang maraming sakit nito. At the same time, babata ka.
0: Amen.
1: You can reverse the aging process by just doing it. E, ba't ka pa bibili ng kung ano-anong mga mamahaling bagay?
0: Totoo.
1: Kung ano-anong mga pupuntahan mong mga lugar na ang laking gastos niyan.
0: Yes.
1: Samantalang kumain ka ng maraming gulay at mag-twice a day ka, tapos ang laban, in 3 months time, makikita mo ang pagkakaiba. Yan ang challenge natin.
0: Yes. At ipapakita natin yun sa kanila.
1: Alam mo, sa experience ko, dahil ginagawa ko na eh, yung katawan ko, maintain na maintain. Tinggigising ako sa umaga. Plat na plat ang akin tiyan.
0: Wow naman!
1: Kumisa, nag-i-enjoy ako tingnan sa banyo yung katawan ko eh. Sabi ko, sa edad ko nito, nai-enjoy ko yung bunga nung pagpipigil ko.
0: Yes.
1: Dahil pag hindi ka kumain ng hapunan, kinabukasan, energetic ka. Pangalawa, yung itsura ng katawan mo talagang lean na lean.
0: Yun!
1: Eh, ang sabi ko sa sarili ko, hihintuan ko pa ba ito? Alam mo, pag ako nalaman ko isang bagay na maganda, ay hindi ko hihintuan yan.
0: Talagang ano?
1: Lalo na alam kong nakakabuti sa katawan ko. Ayoko mapunta sa ospital.
0: Totoo, Dok. Diba?
1: Yan ang isa sa commitment ko. Ayoko mapunta ron para ako igagamutin.
0: Yes.
1: Pupunta ako ron, dadalaw.
0: Dadalaw lang.
1: Pero kahit dumalaw, nalulungkot ako eh.
0: Totoo, Dok. Kasi ang hirap, no? Alam niyo po yung feeling sa ating pong mga manonood, yung ipagdadasal mo. Tapos, kasi
1: siyempre... Nakakaawa eh, yung emosyon mo eh.
0: Yes. At saka alam mo, Dok, naalala ka na naman
1: pa
0: ron, yung...
1: Tatawa, kakausapin ka pa ng pamilya. Kulang po kasi yung babayaran namin. Eh kung lagi na lang may sakit.
0: Totoo, Dok. At kung sunod-sunod na.
1: Eh buti sana kung once a year. Eh paano kung weekly o once a month?
0: Ang mahirap pa nun.
1: Kaya nga sabi ko, tantanan natin, huwag natin tantanan itong edukasyon ng pangkalusugan.
0: Yes.
1: Dahil tayo rin epektado dito.
0: Totoo.
1: Eh gano'ng karami sa ating mga kababayan, mga kapitbahay, kapatiran, na hospital. Buti sana kung barya-barya lang ang bayaran.
0: Kaya kung ore-oregano lang yan, di ba, okay lang eh.
1: Eh samantalang mag-vegetarian ka, ang problema lang nito, pag nag-vegetarian ng tao at kumain ng twice a day, alam ba mangyayari?
0: Ano do?
1: Wala silang gagamutin.
0: Lugi ang ospital.
1: Problema na nila yan.
0: Oo nga.
1: Mas maganda yung nagsara yung hospital dahil walang magamot eh.
0: Totoo, Dok. Para lahat malusog.
1: Eh, siyempre, lahat ng pera magagamit na, tataas sa ekonomiya.
0: Yes.
1: Eh, kinukuha lang ng mga, alam mo na, yung mga... Nag-invento niya mga gamot-gamot na yan.
0: Oo, totoo.
1: Sila yung yumayaman.
0: Yes.
1: Eh, just imagine yung medicine. Noong araw, billions. They are talking billions and billions of dollars ang kinikita niya. Ng mga nagtitinda ng mga... At ang tagatulak naman, siyempre, kung sino yung pinagkalooban ng...
0: Lisensya.
1: Oh. Sila yung taga... Ano niyan. Pero sa halip na umasa lang tayo dyan, eh why not just do our part?
0: Totoo, Dok. Alam niyo po, sa atin pong mga manonood, nagsasabi lamang po kami ng pawang katotohanan
1: dito sa kaalamang pangpalusugan. Actually, we are focusing more on the what you call it, prevention.
0: Yes.
1: And at the same time, sa modalities ng natural medicine, number one naming binibigyan ng daan, unang-una yung cleansing o yung detoxification.
0: Yes.
1: Kasi pag hindi mo yan binigyan ng daan para ma-cleanse ang system natin, ang tendency, yung dugo mo, epektado. At nahihirapan ang kidney mo, ang liver mo, ang gallbladder mo, ang spleen mo, at yung tinatawag na iba't ibang may ng katawan ng tao. Kaya ang number one talaga, kahit sa 2 Corinthians 7:1, talagang sabi, let us cleanse ourselves. Binanggit din yung flesh and spirit. So, ibig sabihin, kasama ang physical. Na kailangan nating linisin yan. Buti na lang, natutunan ng siyensya ngayon sa mga natural medicine, mayroong panlinis ng kidney, may panlinis ng liver, may panlinis ng gallbladder, may panlinis ng dugo, may panlinis ng bituka, within the entire system.
0: Amen.
1: Eh bakit hindi natin i-avail?
0: Yes.
1: At pag malinis na siya at kumain ka ng tama at hindi ka mapapasok ng pagkaing marumi sa loob ng katawan mo, walang panggagalingan ng sakit.
0: Amen.
1: There's no such, it was created and given by God that human being should enjoy the life that we have.
0: Totoo do.
1: That we might enjoy it
0: yes.
1: in a daily living. Napakasarap mabuhay na wala kang maintenance.
0: Yes.
1: Just imagine sa edad kong to, wala akong maintenance.
0: O di ba ang sarap ng ganun do? Gusto niyo po ba ng ganun mga
1: kaibigan? Alam maintenance ko? Pag-isang sobaga, sabaw ng buko.
0: Amen.
1: Green juice.
0: Amen.
1: Lemon, water.
0: Aba.
1: Pero mainit siya.
0: Iyon, maligamgam.
1: Hindi maligamgam, medyo mainit.
0: Aba.
1: Kasi napakaganda pala ng mainit-init.
0: Ayun.
1: Maganda pala pang-regulate ng temperatura ng katawan niya. I-raise niya ang temperatura at yung digestive system mo, ipiprepare niya.
0: Ayun.
1: At nagdi-detox din ito.
0: Yun, malilinis
1: at
0: talaga.
1: At ang maganda nito, talagang pati sore throat, matatanggal dito.
0: Ayun, amen. Alam mo, Doc, nabanggit mo na itong paglilinis. Alam niyo po, sa atin pong mga manonood, di-diretso na po
1: natin. Eh, panglinis na yung lemon sa umaga.
0: Yes.
1: Blood purifier yan
0: Yun. Oh. Kasi alam mo, Doc, ito na. Sa atin pong mga manonood, ang atin pong topic ay true cleansing. Ibig sabihin, totoong paglilinis. Paano kaya yung totoong paglilinis?
1: Simulan natin, Doc. Ikaw ba kunyari, tagalinis ka? Yung mga bisita mo, o anak mo, pupunta sa lupa, nakasinelas. Eh dapat, pahubad mo naman yung sinelas para hindi naman wala ka nang ginawa kundi maglinis.
0: Totoo, Doc. Para malinis yung pagpasok
1: sa bahay.
0: Eh lilinisin
1: yung katawan mo. Papasukan mo ng karne. Papasukan mo ng mga pagkain junk food. Eh, niloloko mo lang sarili mo.
0: Totoo.
1: Maganda, kung maglilinis ka, ingatan mo rin dumihan yung katawan mo.
0: Yes, kasi mas mahirap yun.
1: Oo, maganda na rin yung medyo, alam natin yung bahagi mo sa katawan mo.
0: Totoo. Yung kung paano maglinis, kasi hindi siya parang bahay.
1: Naranasan ko yun sa isang lugar may mga tagalinis, janitor. Nakatingin doon sa mga taong papasok na rin, dumi-dumi ng paa.
0: Oh.
1: Eh, siyempre siya yung...
0: Naglinis
1: Siya yung responsible doon sa lugar niya.
0: Oo.
1: Eh, naranasan ko nung araw yan. Nagbubunot kami ng sahig kasi ang bahay namin, Kastila, flooring namin, tabla. Siyempre, bubunutin mo pa yun sa umaga, wax ang ginagamit namin. Pag pinasukan mo ng nakapaa, galing sa baba.
0: Tapos putik-putik.
1: Putik-putik. Eh di mangyayari, pupunas ka na naman.
0: Oo.
1: Eh samantala, pwede naman magugas muna ng paa.
0: Yes.
1: Ganun lang naman sa katawan natin.
0: Totoo, Dok.
1: Kaya sipin lang. Sipin mo, magke-cleansing ka. Tapos iinom ka ng soft drinks.
0: Ayun lang.
1: Kakain ka ng mga mamantika. Kakain ka ng junk food. O edi parang tuloy-tuloy din yung pagdudumi mo.
0: Kaya nga.
1: Kaya maganda both.
0: Yes. Grabe, napaisip ako dun, Dok, no? Sa atin pong mga manonood. Kaya ito na po, simulan na po natin sa
1: At isa pang magandang pang-cleansing.
0: Sige, ano, Dok?
1: Pure air.
0: Oy, gusto ko yung pure air. Katulad dito
1: tanong,
0: sa atin pong paligid.
1: Ang tanong, may bayad ba?
0: Wala, Dok. Libreng-libre.
1: Eh, pero bakit nandun sa kamay nilaan ang mga dami ng mga...
0: Tao.
1: Tao na gustong-gusto nila.
0: Totoo, Dok.
1: Doon mo makikita talaga na kanya-kanya.
0: Yes.
1: Choice yan. Kaya kung tatanungin mo ako, never ako matutulog sa...
0: Kamay nilaan.
1: Kamay nilaan.
0: Sa mga polluted area. Ayan. Thank you so much, Doc. Alam niyo po, sa ating pong mga manonood, meron po tayong mga kaibigan na nagpahatid po ng kanila pong mga katanungan sa araw pong ito. Kaya simulan natin, Doc. Ito, Doc. Magandang araw po. Kapag gabi po ay humahapdi po ang tiyan ko, okay lang po ba na uminom ng mainit na tubig? Kasi yun po ang aking ginagawa.
1: Okay, kasi talagang maganda talaga ang mainit na tubig.
0: Ayan.
1: Anong problema, walang side effect yun. Kaya huwag masyadong marami dahil matutulog ka na. Kaya baka mag-ihi ka na mag-ihi. Hindi ka makatulog na maganda.
0: Yes, ayan. At saka, nakaka-relax po yung atin pong mainit na tubig sa atin pong katawan. Nagda-dilate.
1: Ay, madaming benefit
0: yun. Nagre-relax yun.
1: Malaking benefit. Bukod siya maganda sa throat.
0: Yes.
1: Nagpapa-regulate ng temperature. Nire-raise niya. At the same time, yung metabolism, gumaganda. Yung panunaw natin, lumalakas siya.
0: Yes.
1: at yung energy level na kukuha mo, yung sapat na enerhiya, dahil pinatataas niya yung energy. Kaya yung mga Chinese, umiinom talaga ng hot water.
0: Ayan. Tsaka yung pang-relax po natin sa atin pong katawan, especially kapag matutulog na tayo. Ito naman, Doc. Doc at Ma'am Gladens, ano po yung green juice po? Pwede po bang maibahagi nyo? Ayan, Doc. Ano maraming, ba yung mga green juices natin?
1: Yung nakilala na green juice, na may kanya-kanya na, pwede naman. Merong yung iba, ginagawa nyo yung talbos ng kamote. Mm-hmm. Yung
0: lalagyan ng kalamansi.
1: Alokbate, saka itong saluyot. Sa Amerika naman, nauso yung nakita nila napakataas ng amino acid, ay yung wheatgrass.
0: Ayun, wheatgrass.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Wheatgrass is the best one to put something inside the DNA na nagre-represent ng ating katawan and minerals.
0: Ayun. Alam mo, Doc, gusto ko lang din, ano, isa to sa mga paborito na talagang dati ay matagal na, simula pala ng kaalamang pangkalusugan at nung naging naturopathic expert si Doc, ay talagang naibabahagi niya yung ating
1: expert,
0: malung...
1: parang hindi ako comfortable. I'm not expert.
0: Naturopathic.
1: I'm just an ordinary one.
0: Okay, ayan.
1: Kasi kuminsan na ano ko sa sarili ko, pag sinabi eksperto, parang alam mo na lahat. Eh, hindi naman ako ganun ka
0: okay, Doc,
1: katalino, no? Saka pangalawa, nagkakaedad ka na. Kahit alam mo na, nalilimutan mo eh. Kailan bumalik ka ulit sa librong dating pinag-aralan mo?
0: Totoo din yan, Doc. Ayan, sige po. So ito po mga kaibigan, yung atin pong malunggay, kahit isang dakot lang, yung fresh na malunggay leaves natin at yung atin pong kalahating slice ng atin pong pinya, yung buong pinya, yung kalahati nun ay pwedeng-pwede po nating isama sa atin pong malunggay at dagdagan po natin ng konting tubig.
1: Hindi ka tatablan ng ubo.
0: Yes, totoo, Doc, di ba? Talagang mataas siya sa vitamin C at antioxidants. Ayan.
1: Eh, nandiyan lang sa kapitbahay, tabi-tabi lang.
0: Yes, oo nga.
1: Eh, bakit hindi ginagawa? Ang gusto nila, yung mga nabibiling...
0: Totoo, yung ditimpla na siya. Ayan,
1: but
0: ito
1: anyway,
0: naman.
1: Individual talaga ito. Meron mga talaga tao na mga hindi naman conscious eh.
0: Yes.
1: Kahit ano lang, pwede eh.
0: Totoo. At saka ito po sa atin pong mga manonood, yung tinatawag po natin na green juices, ito po ay galing po sa mga green leafy vegetables. At kung nais nyo po na gumawa ng mga green juices, ayan po ang abangan nyo. Dahil sa next episode po natin ay magtuturo po kami ng kung paano
1: alam
0: natin
1: pag-aluin
0: yung ating pong mga
1: alam
0: gulay.
1: Ba kung bakit?

0: tinawag na ang green ay nagre-represent ng blood.
1: Mm.
0: Kasi nung chinek ng siyensya, yung nilalaman ng green kung tawagin ni magnesium.
1: Mm-hmm.
0: At sa dugo naman, iron. Itong green juice nito, pag pumasok ng loob ng katawan natin, nagiging iron, nagiging dugo. So, ibig sabihin, kung titignan natin yung laman ng DNA o ng dugo, eh talagang ito yung mayroong tinatawag na amino acid. At nakita na talagang halos karamihan ng amino acid, lalo na essential nandun.
1: Ayan.
0: Kaya pala yung mga kalabaw na yan, wala ka nakitang natrangkaso eh. May nakita ka bang na open heart na
1: kalabaw? Wala do.
0: Okay, binunutan ng ipin.
1: Wala do. Kahit nasa putikan sila, malalakas
0: wala
1: pa rin.
0: Wala akong nakita, nagpa-dentist na baka eh. Di wala kang na-hospital na tumaas ang blood pressure.
1: Parang feeling mas magiging nila sa atin.
0: Yun na nga, ang point ko, batalihin yung kalabaw. Ang sinabi ng Panginoon, yan lang ang design na kakainin ninyo. Uh-huh. Yes! Buti pa yung mga kalabaw. May
1: masunurin.
0: Masunurin.
1: Uh-huh.
0: Eh, tayong mga Pilipino, i-invento ng pagkain. Lalagyan na sa katerbang asukal. Uh-huh. Lalagyan na sa katerbang maalat.
1: Uh-huh.
0: Hanggang sa maging addicted ka. Uh-huh. Pipirituhin ba yan?
1: Uh-huh.
0: Isipin mo yung magpipirito ka nung pasensyahan, ha?
1: Sige, Dok.
0: Yung mag-chatchup ka nung potato. Ano tawag doon?
1: Ah, patatas.
0: O ano tawag nila diyan?
1: French fries. Naku.
0: Ilulubog yan, deep fry.
1: Naku, Dok, ang sarap nun.
0: Papasok lahat doon yung mantika.
1: Mantika, totoo
0: ano
1: din.
0: Ano tawag doon sa mantikang pinakuluan?
1: Naku, ano, trans fats na yun, Dok.
0: Ayun.
1: O, di ba?
0: Nandun ngayon sa kinakain mo ngayon.
1: Naku.
0: Alam ba, pagpasok sa loob ng katawan niyan,
1: mm,
0: dinidiminis niya ang oxygen ng blood.
1: Naku.
0: Alam mo ba, pagka bumaba ang oxygenation ng blood,
1: mm,
0: namamatayan tayo ng normal cells.
1: Naku, Dok, magiging
0: at epektado ang brain.
1: Naku, ang hirap naman ang
0: ganun. Magkakaroon ka ng memory loss. At may addiction.
1: Ay, totoo
0: makita
1: yun
0: mo lang, naglalaway ka na.
1: Oo nga. Kahit hindi ka pagutom, gusto mo pang kumain.
0: Kaya ang ginawa ko, inutakan ko siya.
1: O, paano ginawa
0: alam
1: mo?
0: Alam namang malulugi ako.
1: Oo.
0: Eh, talaga namang
1: masarap naman talaga ito. Yes.
0: Ang gagawin namin, mag-chatchup kami ng potato.
1: I-air fry.
0: I-air fry.
1: Yun, air fry.
0: I-air fry.
1: Yun, air fry.
0: Eh, luto na siya.
1: Oo.
0: Isprayan mo ngayon ng olive oil.
1: Mm-hmm. Tapos,
0: o kaya, pero flaxseed ang masarap.
1: Ayan, flaxseed oil.
0: Tapos lagay mo ng Himalayan salt ng konti.
1: Nakudok, nagugutom na ako.
0: Tapos alugin mo ng konti.
1: Nakudok, alam mo.
0: Talo pa lasa nung French fries na sinasabi mo.
1: Nakudok.
0: Alang guilty.
1: Alam mo, Dok, may mas masarap dyan.
0: Ano, paano?
1: Dagdaga mo ng konting cayenne pepper para medyo namang maianghang-anghang.
0: Matindi yan. Dok, alam mo, pambikulana talaga yan.
1: Yes, merienda time na ngayon, Dok. Ang sarap kumain.
0: Hindi, ang sarap yun sa salad. Kunyari, kumain ka ng green salad.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Panahin mo muna iba-ibang vegetables.
1: Mm-hmm.
0: May dressing kang masarap.
1: Totoo.
0: Yun ngayon yung pinaka-carbo mo.
1: Yes.
0: Ano pa nga hanapin mo?
1: Wala
0: tapos may bean soup ka.
1: Oo.
0: Alam mo yung munggo natin?
1: Oo.
0: Ang ginagawa naman dyan.
1: Yung mga lentis natin.
0: Pakuluan mo yung munggo.
1: Mm-hmm.
0: Sa sibuyas, kamates.
1: Bawang.
0: Luya.
1: Aba, ang sarap.
0: Para medyo malilig. Alagyan mo ng seaweeds.
1: Mm-hmm.
0: Pag naluto at lumambot na,
1: mm-hmm,
0: at medyo malamig-lamig na, patakan mo ng flaxseed oil.
1: Naku,
0: parang ginsa.
1: Ang sarap naman nito.
0: Nagugutom na ako.
1: Ah, kahit ako din, Dok. Nagugutom na ako. Ito, Dok,
0: pwede mo naman palang pag-aralan, art of cooking.
1: Mm.
0: Na ang mga misis pala, ang dapat merong tinatawag na
1: wisdom pagdating sa
0: kawawa yung mga asawa nila. Lumalaki yan dyan pag napangasawa na.
1: Kaya nga, naku, mahirap yung
0: kaya ganun. Mga misis, isang challenge to. Kung mahal nyo mga asawa ninyo, mga anak ninyo, mag-aral kayo ng art of cooking.
1: Totoo. Sa Councils on Diet and Foods, mga kaibigan.
0: Mm.
1: O, di ba, Dok?
0: Alam mo, Dok? Mantikilya.
1: Oh.
0: Pahiram mo lang ng flaxseed oil yan. Parang mantikilya lasa.
1: Ayan. Okay, kasi pinag-usapan natin yan.
0: Tapos tsapan mo ng kamatis sa loob. Lagyan mo ng sibuyas.
1: Yes, totoo.
0: Sandwich na.
1: Alam mo ba, Dok? Kanina pa ako talaga natatakam. Pero alam niyo po sa atin pong mga manunod, ang dami pang mga katanungan ng ating pong mga kaibigan at nabanggit po nila doon. Yung iba sa mga nabanggit po ni Dok kanina. Kaya ito, Dok, ang tanong. Dok, ano ba yung mga acidic foods na tinatawag natin?
0: Ayan, number one dito, yung animal food. Karne.
1: Yung karne.
0: Hmm.
1: Yan pa naman ang
0: kaya
1: pati.
0: Nga pag kinain mo yung karne at kinain mo yung animal, hindi ba sabi kanina, you are what you eat.
1: Yes.
0: Anything you eat, iko-convert ito sa dugo. Mm-hmm. At ang dugo ay magiging being, maging ikaw ka.
1: Yes.
0: Kaya kung ang kinakain mo yung animals,
1: mm-hmm,
0: eh, anong tawag sa'yo?
1: Yung ka na.
0: Kasi yes, ang atin lang point dito, magpakatoto tayo.
1: Totoo po.
0: Saka itong asukal,
1: mm-hmm,
0: mataas ang acid yan.
1: Yes.
0: Kaya yung may mga diabetes,
1: mm-hmm,
0: nag-raise nga temporarily yung blood sugar nila, pero acidic ito. Eh bakit hindi ka kumuha ng Mag-juice ka ng pinya, kuya. Isang pirasong pinya. Mm-hmm. Pag bumababa blood sugar, pinya kainin mo. Mm-hmm. Ang pinya, kumpleto yan sa enzymes.
1: Totoo.
0: Hindi yan nakakaroon ng side effect sa katawan. Yes. Neutralize yan.
1: Tsaka may fiber pa siya.
0: Yeah. Vinegar. Ebit ka magbibinegar. Tanggalin niya. Acidic yan eh. Yung mga salty food.
1: Totoo.
0: Kailangan natin ng maalat. Pero gumamit tayo ng Celtic salt.
1: Ayun.
0: O itong tinatawag na
1: Himalayan.
0: Himalayan. Mm-hmm. At yung processed food.
1: Mm, grabe.
0: Matinding contribution niyan sa pagbababa ng alkalinity ng dugo.
1: Yes.
0: Pag bumaba ang alkalinity mo at naging acidic ang dugo mo, alam ba mangyayari sa katawan?
1: Ano do?
0: You will develop disease.
1: Totoo 'yun.
0: Diba? Eh bakit pa kailangan natin kainin yung processed food? Kaya
1: yes.
0: Nga process eh.
1: Totoo.
0: Alam mo ang tawag sa processed food?
1: Ano do?
0: Totoo lang.
1: Ano?
0: Junk food, basura.
1: Yes. At saka yun po, kadalasan po sa processed food, yung mga processed food natin, mga kaibigan, yung mga frozen goods natin, dyan po, yung pinaka-cause, yan po yung pinaka-cause ng cancer natin.
0: Ang pinakamabigat po sa processed food, yung mga dilata.
1: Yes.
0: Kasi nilalagyan din lang ng preservative. Nagkakaroon ng embalming effect.
1: Totoo.
0: Sa katawan ng tao, na naging cause ng nerve problem sa brain.
1: Ayan.
0: Ito kaya nangyari, para bang lagi ka nalang natutulala.
1: Ayun.
0: Lalo na yung mahilig kumain ng mga dilata.
1: Nako, ayan. Sa ating po mga mahilig sa instant.
0: Saka yung bibili ng mga instant na mga inumin.
1: Yes, ayan.
0: Manong tigil-tigilan na natin mga Pilipino yan. Pakatotoo na lang tayo.
1: Yes. Ang dami nating mga
0: kung tatamaan man kayo sa ganitong juice. Mga tanong, eh nagtanong kayo kung ano yung naging cause ng acidity.
1: Mm-hmm.
0: Pangalawa, yung overeating.
1: Oy,
0: ma-acid
1: na.
0: Ang tiyan mo.
1: Yes.
0: Yung eating before bed, acid yan. Kasi turn off na yung digestive system mo.
1: Totoo.
0: Pipilitin mo pa magtrabaho. Pagod na maghapon. At huwag kakain ng madalas.
1: Yes.
0: Merienda ang tawag. Mm-hmm. You have to allow 5 hours. Pinag-usapan natin yung acid. Lahat ng bagay na hindi natutunaw at yung wrong combination ng food. Siguro para ma-educate natin ng karamihan pa, basahin ko lang to.
1: Sige, Do.
0: Sa 112, cause din ang acidity ito eh.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang tanong, acid eh.
1: Yes.
0: Sa 112 ng Council on Diet and Food, ang sabi rito, it is not well to eat fruit and vegetables at the same meal.
1: Oy, bawal paghaluin sa ating
0: ngayon,
1: mga manonood.
0: Pumunta ka sa health store, lalo na whole food store ng Amerika, may mabibili kang mga pamphlet, libro, ang tawag food combination.
1: Yes.
0: Nakita na nila.
1: Oh.
0: Kung ano paliwanag dito, yun din ang paliwanag nila. Madaling tunawin ng prutas, matagal tunawin ng gulay. Pagkakain ka ng prutas-prutas lang, ang problema, ganito.
1: Mm.
0: Ang problema, pag pumunta ka sa handaan, pinagsasabay yung prutas at gulay, natutukso ka ngayon.
1: Totoo,
0: for example, may nakita kang melon, pakuan, saging, ay may gulay dito.
1: Kuha ka ng prutas, kuha ka pa ng gulay.
0: Sayang din naman.
1: Oo, kukuha din ako.
0: Kaya kung talaga, pag wala kang knowledge, pagsasabayin mo yung dalawa.
1: Yes.
0: Kaya maganda, kung nagtagalihan ka at may green salad ka, sa hapunan mo na lang, kung nagdi-dinner ka, sa hapunan na lang.
1: Totoo. Kasi yun ay light na siya eh, di ba?
0: Light na.
1: Within an hour,
0: Yung mga hindi pa kaya ng twice a day, I would suggest na fruits ang maganda.
1: Yun. So, morning, lunch,
0: yeah.
1: Pwede kayong mag-rice, mag-vegetables kayo, pero in the evening, mag-fruits na lang po kayo.
0: Amen.
1: Ayan.
0: Alam mo, so, cost ng acidity yun.
1: Ayun.
0: Yung sa halip na nabigyan ka ng biyaya ng sustansya ng katawan, ng prutas at gulay, pinagsabay mo, pero hindi masama kung juice na. Pag i-blend mo ang fruits and vegetables, okay na siya. Kasi hindi natutunawin.
1: Ayan.
0: Yeah.
1: Alam mo, Doc, ang ganda ng pinag-uusapan natin sa atin pong mga manonood. Kung meron po kayong mga personal testimonies or meron po kayong mga gustong i-share po na mga naranasan nyo na po or nagawa nyo na po sa inyo pong mga tahanan na mga natural juices or yung mga green juices, ay i-share nyo po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan upang marami din po ang mainganyo para sundin po ito pong 8 laws of health, especially yung nutrition natin, di ba, Doc?
0: Dito merong pasta na binabanggit eh.
1: Yes, totoo yan.
0: Kay Ellen G. White.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, yung palang mag-vegetarian ka, hindi ka kumain ng processed food at mga stimulating food, fasting na rin pala ito.
1: Totoo.
0: Kaya pwede ka palang everyday mag-fasting na walang side effect.
1: Alam mo, Doc, may ibabahagi din ako tungkol sa fasting sa atin pong mga manonood.
0: Yeah.
1: Ang sabi po dito sa Councils on Diet and Foods, fasting brings the physical nature into agreement with our spiritual desire by correlating the dependency on physical food with dependency on Christ. And when fasting, one experiences a physical humbling that is correlated to a spiritual humbling before God. Fasting changes us and changes our attitude toward God and others. Ibig sabihin po pala sa atin pong mga manonood, may koneksyon ang espiritualidad natin sa atin pong pagfa-fasting at yung atin pong pinaka-attitude toward sa ibang mga tao. So, Doc,
0: ang sabi nito sa 188 ng Councils on Diet,
1: okay,
0: the true fasting, which should be recommended to all, is abstinence

0: Nagpa-fasting tayo every day.
1: Totoo.
0: Yun yung pitted dun sa sanctuary.
1: Amen.
0: During His mediation. Na pinababalik tayo sa original kasi part ng sanctification. Mm-hmm. Na hindi pwede natin ma-deny, nandito lahat.
1: Totoo.
0: The relations of diet into moral. Diet and spirituality.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung bilang mga Adventist, advance tayo.
1: Yes.
0: Na may kinalaman ng kinakain ng tao sangayon sa ugali mo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nagiging mainitan ang ulo ng tao eh. Bakit? Mali ang paraan ng pagkain.
1: Totoo.
0: Mali ang kinakain.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan, alam nating lahat yan.
1: Yes. Alam, at saka alam mo, Doc, isa pa no, sa ating pong mga manonood, minsan kasi katulad yung example ni Doc sa handaan, lalo na previously, di ba, sa holiday season natin, itong mga nakahanda sa ating pong hapagkainan.
0: Tatapag pa, alas 12 yung kainan.
1: Totoo din, Doc,
0: di ba? Noche buena, kung tawagin natin.
1: Yes, tapos matutulog ka na.
0: At may suman pa.
1: Uy, totoo yan,
0: at may palito pa.
1: Naku, ang sarap, Doc.
0: Guto at mayroon pang kutsinta.
1: Uy, totoo
0: kalamay.
1: Yan. May puto pa, Doc. Naku, sa pinsapin, ang sarap. Alam nyo, teka, mabalik ako doon sa ating pong mga manonood. Alam nyo po ba yung binabanggit kanina, Doc? Kasi pag minsan, Doc, pag sinabi nating healthy, maganda sa katawan, prutas, gulay, pero pag nagkaroon tayo ng maling kombinasyon o pag pinagsama-sama natin sa kinakain natin, anong aabutin natin? Yung binabanggit natin kanina na acidic siya, magiging acidic yung environment ng atin pong tiyan. At magkakaroon tayo ng ano, yung dyspepsia, yung hindi tayo matutunawan.
0: Naku, sangkaterba,
1: diba?
0: Yung pagiging mainitin ng ulo. Pag
1: totoo
0: acidic
1: do?
0: Ang dugo mo, magiging yes. mainitin ng ulo mo.
1: Totoo do.
0: Maging irrational ka.
1: Yes, yun ang pinakamahirap sa lahat.
0: Kaya sabi na, bakit naman ang init ng ulo nun? Kasi acidic ang dugo. At alam ba pinanggagalingan ng init ng ulo?
1: Ano do?
0: Yung hindi ka madumi.
1: Ay, totoo yan. Constipated ka.
0: Naranasan namin yan. Mayroon akong pasyente.
1: Mm-hmm.
0: Itataka raw siya kung bakit ang miso niya laging wala sa mood.
1: Mm-hmm.
0: Laging mainit ang ulo. Hindi na niya nakausap na maganda yung nararamdaman niya. Mm-hmm. Sabi ko, i-cleanse mo lang.
1: Oo.
0: O di nung nalinis na, tinuruan namin ng diet. Alam mo, Dok, salamat. Gumamit pa siya ng word na, totoo pala, Dok, tae lang pala. Kasi hindi nadudumi.
1: Totoo la. Totoo din
0: kaya
1: yun.
0: Kaya marami nag-aaway na mag-asaway.
1: Mm.
0: Lalo na, kinakain, puro karne.
1: Kasi toxin
0: walang
1: na yun,
0: fiber.
1: Mga kaibigan eh.
0: Hindi constipated.
1: Mm.
0: Ikaw pa, kunyari, isang araw ko hindi nadumi, dalawang araw, ano mararamdaman mo?
1: Ay nako.
0: Hindi pa mainit ang ulo mo?
1: Totoo yan, Dok.
0: Pero pag nadumi ka, ano pakiramdam mo?
1: Relax.
0: O, kita mo na. Kaya kailangan talaga, pag-aralan natin to.
1: Totoo, yung ihing-ihi ka na nga lang, pag hindi mo pa nalabas yun, galit na galit ka na
0: at
1: doon sa tao.
0: At kung hindi na sila madumi, marami naman kayo mabibili dyan, kung saan-saan.
1: Yes.
0: Katulang Silyo Mas,
1: oh.
0: Cascara Sagrada,
1: ayun.
0: Yung tinatawag na Sina,
1: totoo.
0: Marami yan. Mm. Mag-lemon kayo sa umaga. Anyway, binubuking na namin lahat yan para naman matulungan natin itong inang part ng cleansing.
1: Yes.
0: At yung dugo natin, alam bang maganda pala sa dugo?
1: Ano do?
0: Bordok.
1: Oy, totoo yan, Dok.
0: Red clover.
1: Yes.
0: Sinabi ni Mrs. White yan.
1: Mm-hmm.
0: Yung tinatawag na lemon water. Panlinis ng dugo yan.
1: Mm,
0: at ang maganda panlinis ng dugo, uminom ng mainit na tubig.
1: Ay, amen. Alam mo, Dok, nabanggit mo kasi yung lemon. Dito sa ating, sa Pilipinas mo, marami pong kalamansi. Di ba, Dok?
0: Wala tayong pupwedeng idahilan.
1: Totoo. Walang excuse. Ayan.
0: Nasa sa atin ng mga kamayan.
1: Yes.
0: Pero kung ayaw makinig ng kaalaman pangkalusugan, mm-hmm. problema nila yan.
1: Totoo po.
0: Makikinig ka na lang. Mas mahirap ang part natin.
1: Yes.
0: I'm not getting any younger.
1: Totoo.
0: Kaya lagi mo binabanggit. Sabi ko, total naman, napakaraming mga kapatid tayo na may sakit. Eh bakit hindi tutukan ito? Ting alas 4 ng hapon, bawat churches.
1: Yes.
0: Panuorin tayo.
1: Mm-hmm.
0: At para kahit paano, maparami nating malusog sa loob ng ating iglesia.
1: Amen.
0: At pag malusog ang miyembro, malusog ang tithe niyan.
1: Amen.
0: Bakit? Maraming hanap buhay.
1: Yes,
0: pero pag
1: malakas,
0: may sakit na,
1: walang absent.
0: Hirap.
1: Totoo do.
0: Ng buhay.
1: Yes, ayan. Sa atin pong ano, no, thank you so much.
0: Pinag-usapan lang natin.
1: Oo.
0: Hindi kaya pwedeng ma-promote ito.
1: Totoo.
0: Ng leadership.
1: Totoo, yes.
0: Na lahat ng churches.
1: Mm-hmm. Ipalabas nila.
0: Ipalabas sa bawat. Total, may 2 to 4 naman.
1: Yes.
0: At na regular program. Mm-hmm. Di ba? Eh bakit pagdating ng 4 o'clock, bakit hindi lagyan na lang ng
1: kaalamang
0: pangkalusugan.
1: Totoo yan. Yan po ay amin pong request sa atin pong mga manonood.
0: Eh kasi may edad na ako eh, no?
1: Yes. Kahit yun lang sa mga naman churches natin, yung mga local churches
0: sa tagal ba naman na
1: natin.
0: Ako, ito na yung trabaho ko, eh siyempre gusto ko rin naman, mapil ko na may support naman ako sa likuran ko.
1: Ayun, totoo din, Dok. Ayan. Salamat, Dok, ng marami. Sa atin pong mga manonood, ito po yung ilan sa mga dapat
0: hindi
1: po natin iwasan.
0: Hindi naman joke yung pinag-uusapan natin. Ang dami nga nag-joke-joke dyan, nakita ko.
1: Yes, mas marami pa silang viewers.
0: Grabe, 1,000, 200, 500,000. Ako po, samantalang ating pinag-uusapan, buhay at kamatayan.
1: Ayan. Pero alam niyo po sa atin pong mga manonood, nagpapasalamat po kami.
0: At sa lahat ng viewers natin.
1: Mm-hmm.
0: Ang akin lang mahingi ng ano sa kanila, itutuloy natin to.
1: Yes.
0: Pero ang akin lang challenge, tulungan nyo kami. Ikalat ninyo na mag-viral yung programa. ng kaalaman pang kalusugan.
1: Yes. Para lahat po tayo ay malusog. Kaya sa atin pong mga manonood, nais din po namin sa inyo na ibahagi itong ano ba yung mga natural cleansing na tinatawag natin. Bibigyan natin sila, Dok, ng pasimula pa lang ito, Dok. Itong tinatawag natin na

0: Dok, syempre maraming gusto talagang bumata, katulad yung challenge natin sa ating dalawa, 'di ba? Gusto natin maging maganda yung skin natin.
1: Actually, yung fasting ng huwag kang kakain ng 16 hours. Mm-hmm. Kunyari alas 9 yung breakfast mo. Alas 3 yung panghalian mo. Mm-hmm. Huwag ka nang kumain, that's it. That's the best cleansing.
0: Ayun. Kasi mapapahinga talaga, no, mapapahinga. Yung digestion mo.
1: 16 na oras na relax.
0: Ayun. Okay. Tapos ito pa, Doc, yung mga example na sa atin pong mga manonood na maganda po sa ating skin ay yung tinatawag natin yung mga green leafy vegetables, especially yung broccoli, yung mga aloe vera natin, yung carrots natin, yung avocado natin, which is may oil din, di ba, Doc? Maganda, yeah, sa ating skin and sa brain natin. Ganun din po yung ating pong olive oil. O, di ba, Doc? Ito pa, Doc, yung tinatawag natin na mga prebiotics. What is prebiotic? Prebiotic is a nutrient that help promote the growth of good bacteria in the digestive system. And our digestive system, yung pinaka-bacteria po nun, break down prebiotics into their natural components. And like, yun po yung fatty acids. Kapag kunyari nakakakain tayo ng mga fatty foods, which benefit the organs outside our digestive tract. At yung mga example po nun ay yung saging, yung barley natin, yung asparagus natin.
1: Actually, yung saging natin, to be honest with you, na ano lang yung iba, napakasustansya. Yes. May 32 minerals ito.
0: Amen. Di ba, Doc?
1: Sabagay, yung Celtic salt, 90.
0: O, di ba, Doc?
1: Yung Himalayan, 70.
0: Grabe yung mga natural resources natin, ano?
1: Ba't ka pa hihirit?
0: Totoo.
1: Yung buko natin, ang taas din ng minerals.
0: Yes, grabe, no? Ito pa, yung beans, yung garlic natin, yung honey
1: natin. Yung garlic na yan, grabe ang effect niyan sa katawan.
0: Sobra, anti-inflammatory
1: talagang,
0: din siya.
1: Talagang, hindi lang anti-inflammatory, antibiotic pa.
0: Totoo, Doc, di ba?
1: At pangalawa, ibubus ang immune system mo.
0: Amen.
1: Plus, gaganda yung sirkulasyon ng dugo mo.
0: Yes.
1: Plus, hindi lang yun. Sa kalalakihan.
0: Ayun, alam nyo na yun, mga kaibigan. Ito pa, mga
1: pero ginamit nila yung word na kalalakihan. Mm-hmm. Pero sa kababaihan din yan.
0: Ayun, so pareho pala.
1: Kaya okay lang, sabi nila yung amoy. Unisip yung amoy. Mm-hmm. Pwede ka naman mag-celery.
0: Totoo din do, pampabaho
1: pantanggal ng amoy.
0: Yes, ng bad breath din natin. At saka yung
1: kaya ginagawa namin sa garlic, yun yung juice namin yan.
0: Ayun.
1: Para talaga mataas ang dating.
0: Yes, para mataas hindi masyadong, yes, totoo do yun. Ito pa, sa atin pong mga manonood, yung tinatawag po natin na new start, kasi kasama dito sa cleansing, yung rest, di ba, Doc? Yung, yeah, rest natin, yung kailangan may exercise tayo, kailangan well-hydrated tayo, yung tubig natin na kasama sa 8 Laws of Health. At ano pa, Doc, ito ang talagang problema ng karamihan, especially yung ating pong mga kabataan at yung mga, let's say, yung mga nagtatrabaho sa mga construction sites or yung mga nasa call center, which is yung drinking alcohol and also yung cigarette smoking. Kasi napakahirap talaga, Doc.
1: Actually,
0: no?
1: Parang ang pag-inom, actually, you are abusing it. Actually, to be honest, you are not actually appreciating the gift, mm-hmm, ng katawan. Kaya dun sa mga umiinom ng alak, ang may papayo lang po namin, pwede naman po talagang maihinto yan.
0: Yes.
1: Kaysa naman mag-suffer kayo, lalo na pag nagkaroon ka ng liver problem.
0: Totoo.
1: Iba, namamatay sa cancer of the liver.
0: The liver.
1: Yeah. Ano ang cancer sa liver? Cirrhosis.
0: Cirrhosis, yeah. Yes. Grabe, mm-hmm, Doc, no? Ito pa sa atin pong mga manonood. Kasi talagang pinag-uusapan talaga natin yung paglilinis ng katawan natin. Bakit? Kasi sa mga kadalasan...
1: Pero alam mo, pag ikaw ay nag-Celtic salt ng 3 days, ibang dating.
0: Naku, Doc.
1: Napakabilis mag-recover ng katawan.
0: Ang gaan mo siguro, no?
1: Ang ganda ng balat mo.
0: Yes.
1: Grabe, kaya lang, Doc, no? Iba, pag nakaunang araw, nanginginig eh.
0: Hindi kasi sila sanay.
1: Pero isin mo lang, yun ang withdrawal syndrome.
0: Ayun, okay. Para at least makatulong sa atin pong
1: kung
0: katawan.
1: Kung maganda man yung 16-hour fasting, kung kaya mo ng 3 days na 24 hours, tingnan mo lang kung meron kang
0: pero
1: diabetes.
0: Pero basta may water.
1: Pero pag may diabetes ka, huwag.
0: Yes.
1: Yan ang ginarecommend that. At least, kailangan mong i-adjust muna.
0: Totoo. Pag may comorbidities or mayroon tayong existing na mga sakit po, mga kaibigan, hindi po natin
1: siya
0: ina-advise.
1: Alam ba yung gamot
0: sa
1: sakit ang fasting?
0: Ano
1: pag
0: do?
1: May sakit ka, tatlong araw kang huwag kumain. Mm-hmm. Mawala yung sakit mo.
0: Totoo.
1: Masakit
0: kasi
1: mapapahinga. Masakit ang bayaw mo, masakit ang likod mo, yes, nahihilo ka, kasukasuan mo, may inflammation ka sa tuhod mo. Subukan nyo mag-fasting.
0: Totoo. Tubig lang.
1: At magbilad ka sa araw.
0: Mm-hmm. Naku, tanggal yan.
1: Sabihin mo, yun lang palang gamot. Kasi bili ka ng bili ng mga lason din sa loob ng katawan mo. Kasi may side effect yan.
0: Yes. Oo, yung mga drugs natin.
1: Wala namang masama. Ang point natin dito, hindi naman puro relief.
0: Yes.
1: Atakihin mo na kung ano yung cause.
0: Mm-hmm. Totoo yun.
1: Ang cause lang naman ito, pagkain eh. Saka yung kulang ka sa pahinga.
0: Totoo yun.
1: Kaya nga pag nagkasakit ka, nung unang kapanahon na, pag may sakit ang tao, sa bahay ka lang, hindi ka papasok ng eskwelahan. Mm-hmm. After 3 days, nawala na yung sakit mo.
0: Totoo yan.
1: So isa sa gamot, pahinga.
0: Amen. Which is part ng 8 Laws of
1: Health. Yeah, paano kung todo-todo ka magtrabaho? Mm-hmm. Gigising ng maga, gabing-gabi ka nang katrabaho ka pa, masaba din yung over.
0: Yes. Nagkakaroon tayo talaga ng overwork yung katawan natin, which is kailangan talaga natin ng rest. That's why, binigay ng ating Panginoon yung seventh day, which is yung Sabat. Kasi doon ay nagpahinga din siya. Diba,
1: Dok? Yeah, ayun yung earth, pinapahinga. Totoo. Lupa nga nung araw, pinapahinga.
0: Yes.
1: Every 7 years.
0: Diba, Dok? Ayan. Mm. Kaya sa atin pong mga manonood, kung meron po kayong katanungan, meron po kayong mga prayer requests, o meron po kayong mga suggested topics, or meron po kayong mga personal experiences, ay isend niyo po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan upang amin pong ibahagi sa karamihan at tayo po ay sabay-sabay na maging malusog dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Sa atin pong mga manonood, napakabilis po ng oras at nais po naming ibahagi po sa inyo sa atin pong pagtatapos ang nakasulat po sa Councils on Diet and Foods. Now and onward till the close of time, the people of God should be more earnest, more wide awake. They should set aside days for fasting and prayer. Entire abstinence from food may not be required, but they should eat sparingly of the most simple food. Sa atin pong pagtatapos, tayo po'y mananalangin kasama po ni Doc Tam.
1: Salamat po Panginoon sa napakaraming biyaya ng kaalaman na siyang nagbibigay sa amin ng kaligayahan na hindi niyo kami pinababayaan, na kung kami magiging masunurin sa pamantayan ng pangkalusugan na hindi kami makakaranas ng sumpa ng karamdaman. Tulungan kami, Panginoon, na lahat ng aming nakikinig, nanunood, lalong-lalo na sa hapong ito, ay pagkaloobang lahat kami ng presensya ng Banal na Espiritu na siyang mapapalakas sa amin upang lahat ng aming napapakinggan at natututunan ay maging wisdom at maging part ng aming buhay, na hindi lamang napakinggan, kundi aming isakabuhayan at makita sa amin ang bunga ng kabutihan ng Panginoon na kayo ang may akda ng lahat ng bagay. Tulungan kami at patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan. Pagkalooban kami, Panginoon, ng lakas ng loob, tibay ng aming pananindigan na walang sino man ang pupwedeng makaharang dito sa bahagi na ang Panginoon ipinagkakaloob niya ang kalayaan, hindi lang ng karamdaman, kundi kalayaan sa kasalanan na naging dahilan ng mabigat na mithiin ng aming Panginoon na maibalik niya ang kalusugan at ang aming moral sa orihinal na pagkalalang na ang tayo mabuhay na walang kasalanan sangayon sa larawan ng aming manlalalang. Panginoon, maraming salamat pagpalain ng programang ito at lahat po ng mga nagsisipanguna sa aming iglesia at ang mga leaders at mga pastors namin, Panginoon, ay sama-sama kami na itayo at ipagkaloob ang mensaheng pangkalusugan na magbibigay ng kalayaan, katiwasayan, tunay na kaligayahan na hindi makukuha sa anumang bagay sa sanlibutan. Maraming pong salamat tama sa lahat-lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
0: Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. And we hope and pray na kayo po ay magiging malusog at susunod po tayong lahat sa 8 Laws of Health. Ito po si Gladys Panuelos, kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa
2: Kaalamang Pangkalusugan.

Mga higala, alas 7 na ang takna. Panahon na sab sa pag-ampo. Salamat sa Ginoo nga kita-kitagaan niining takna aron kita makaiusa sa pag-ampo. Apan sa dili pa kita mag-aampo, ani ay mga pulong sa Dios nga makahatag kanato kalipay, inspirasyon samtang kita magahimo sa atong buluhaton niining adlaw. Ingon sa Dios sa Matthew 11:28-29, "Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." Nindot higala nga mga saad, kung naa kita'y mga problema, mga lulan sa kinabuhi, duol kita sa atong Ginoo, kay siya andam nga mutabang kanato ug mo panalangin kanato. Mag-aampo ta.

0: Marcos 8:36 nagaingon, unsay kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Kung mawala kaniya ang iyang kalag. Kini usa ka piborito nako nga teksto sa balaang kasulatan tungod kay kini nagapahinumdom. Kung unsa may maani sa usa ka tawo kung palabihon niya ang kinabuhi diha sa kahilayan, tanang kagahom, tanan nga kadungganan, kung wala siya Ginoo. Nagaingon diha ka mas maayo pa nga wala siya aning mga butanga kaysa luyo anang tanan igahatag kaniya ang kinabuhing dayon nga ihatag sa Ginoo Hesus. Kininyong alagad, Pinky Gulfan.
1: 103.7 FM. It's been our pleasure playing music you can't hear anywhere else but 103.7 FM. You are the best listeners we could have ever asked for.

ang atong S-Anis Media Ministry, Cagayan City, magkikaubang kaninyo ni pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon oras sa atong leksyon. Mokin ang panahon nga atong pag-aisgutan ang nahanay nga topiko karong simana sa Sabbath School Department General Conference. Sa pagsugod, mag-abot kita. Gamhanan nga Diyos. Salamat sa Iglesia nga imong giugmad o gitukod. O nga kinigipadayon sa imong mga tinunan sa unang panahon, hangtod ang padayon karon. Tabangan mo kami o Diyos nga dili, mausab ang kalihukan sa panagkabahin-bahin, apan mag-usa kami alang sa pagmantala sa tibok nga kalibutan, pagsuportar sa matag-usa. O balang Espiritu, ikaw magapasiguli sa mga kaigsunan nga adunay mga Espiritu nga dili magkasinabtanay, nga mapasiguli ang mga yung kabuto sa taliwala. Salamat na ikaw nagatubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Ginoos Manduas. Amen. Mga kaigsunan, karon ang atong leksyon ikatulo, panaghiusa diha ni Kristo. Ang usa ka version, kalinaw o gugma diha ni Ginoos. Maroon niya po, kaya kung naay kalinaw, naay gugma, naay panaghiusa. Kung naay panaghiusa, naay kalinaw, naay gugma. O ang teksto sa unang Korinto 1:10 na gingon, mga Kristohanong kong mga kahigalaan, ako magasulti kaninyo nga adunay katungod gikan sa atong Ginoo Hesus Kristo. Palihog, magkauyon kamo ang usag-usa. Ayaw kamo pagbinulagay nga grupo by grupo. Hinunoa managhiusa o maghunaw na sa mga butang na unta usara ang katuyuan. Unang Korinto 1:10. Sa mga pundok, sa mga mananap, atong makita. Gabi siyang mananap, grupo-grupo po na sila, mga kaigsunan. Mga manok, maggrupo po na. Mga unggoy, maggrupo po. Mga amigas, maggrupo po. Apanigsoon, kung maniitas mga mananap, bisa na grupo sila, ingong osa ka komunidad, dilipod pulos karipay. Naapo ilang mga sungag-sungag ginagmay, papag ginagmay, no? Na, sa mga mananap. Mawakitay so, dili talayo sa mananap. Na, atong pundok, pero nasahe po eh, sungag-sungag po ginagmay. Natay pundok igsoon, pero naapo eh, papag po ginagmay. Sama sa mga mananap, mga kaigsoonan. O kung ato ning padayonon, mudako ang dili panaghiusa sa mga kaigsunan sa Iglesia. Di nato'y katigala nga sa panahon ni Pablo, ang Iglesia sa Korinto, adunay panaglalis sa sulod sa Iglesia na kinanglan i-resolbar kini ni Apostol Pablo. So atong tanaon, giunsa ni Pablo, pag-atubang pinagi siya masulat ang panag-away, panagkabahin-bahin sa sulod sa Iglesia sa Korinto. Amin yung mga kaigsunan, kung ato lang isumada dritso, ingon na yun ani. Nagatubang ang Korinto sa pagkabahin-bahin. Sunod, giskutan ni Pablo ang hinungdan sa pagkabahin-bahin. Sunod, sa dihang magkaiusa, mga katawan sa Diyos, magpadayon na kita sa pagminsay sa mayang balita. Aparegius Pablo, kung kamo mo apil sa bulutol sa Ginoo, inyo magyan ang among nagyan na Apolos. Kagutom, bagyo, pagkalunod sa sakyan, kakuyaw sa mga tulis, mga paglimbong sa mga tao, sa isig ka lumulupyo sa nasun, o kakuyaw sa mga false brethren. Kana, muy delikado, mga kaigsor. So mga kaigsunan ato ning i-identify ang mga lakang sa atong leksyon. Aron kamo kung magtudlo mo na inyong basihanan sa inyong pagtudlo. Si Pablo nagingon, palihog, cooperar kamo sa matag-usa. Ayaw kamo pagsipak-sipak o pagbuak-buak. Mag-usa kamo sa inyong nanghuna. Mag-usa. Busa, iyang isultig son,
nga problema sa Korinto karang gitawag iskisma or diya nakuha ang English nga schism, panagkabahin-bahin. Ang panagkabahin-bahin, mga kaigsunan sa mga taga-Korinto, dili kini gamay nga panagkabahin-bahin. Kung dili, matagpundok doon ay laing muna-una. Matagpundok na ay lahi nga interpretasyon. Huwag tungkol kay dili sila magkasinabot, nagbulag sila. Kining panaglalis bitaw sulod sa iglesia, di gini maayong ataras mga kaigsunan. Talanaon tas mga tao sa gawas. Ang uban ng mga membro sa iglesia ni sangko gyud sa pag-aaway. Ni sangko sa paghinukmanay. O wala maresolbar sa lud simbahan midagan ngadto sa korte. Kaya ro masulbad ang ilang problema. Mao ning itambagan ni Pablo. Ayaw mo diretso didto, usaya pag-una sa lud sa iglesia. Unya kung tu ana ta didto sa gobyerno, maulawan ta. Kaya muingon sila, huwag ba din mga maalam, mga matao diya sa inyong simbahan na makaayom-ayom sa mga problema ninyo. Ingon niya, mo na ang ingon ni Pablo, mugdagan mo dito sa korte sa gobyerno, makaayong mga tao, huwag yung maalam ng mga tao simbahan. Na anong mga magigilimahusay dito sa loob simbahan? Bosa, ang kangilad pag yun, humana o celebrar o Santa Sina, nagpadayon ang pagkabahin-bahin. Kita mo na iksoon. Usapon ang tinapay ng walig papatubo. Imnon ang duga sa para, sibulo sa dugo o lawas ni Kristo. Apang pagkumanana, padayon ang away. Grabe mga kaiksoonan. Grabe yun ang mong kantang. Mga nga kining paragaway-away sa sulod sa Korinto, nakapakurat ni Pablo. Busa, nagpadala siya og mga sulat. Ngaon ta makabaton og kalina og gugma ang iglesia. Kay kung naging si Pablo magpadayon ang atong panag-away, guni man nagbulag-bulag kita, atong gisalikway si Jesus. Unang Korinto, unang Jesus. Nausa ta diha ni Kristo. Himuon na to si Jesus tipik sa atong kinabuhi na siya mo'y sintro sa atong kinabuhi, mga kaigsoon. Kung himuna to ni, mawala ang panag-away-away. Mawala ang panaglalis, mga kaigsoonan. Mawanan niyo si Pablo, kamo nagkabahin-bahin na? Unsa man si Kristo, nabahin ba? Ha? Nga naman nga kamo nagkabahin-bahin si Kristo dahil nabahin ba? Wala. Si Kristo namatay ba alang kang Pablo lamang? O si Pablo, more tuyo niya ang pagpamotis mo lamang, unang Korinto, 1:13. Si Kristo wala magkabahin-bahin na ganyan si Apostol Pablo. Kaya nabautismuhan kita sa usar kakatuyan sa bautismo, sa ngalan sa Mahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Diha kita mahiusa, mga kaigsunan. Ug tungod ni ini, kaya nabautismo ang kita sa ngalan sa man, anak o espiritu, na nahimo na kita na sakop sa lawas ni Kristo ng mga iglesia. Nagkadaiya ang bahin sa lawas apan usarang tumong. Aron ang tibok ng lawas mo function. Muna ang katuyuan mga kaigsunan. Ang atong iglesia sama gyud sa atong lawas. Nagkadaiya ang mga function. Apan ang function sa nagkadiya ng mga parts, alang sa kayon sa tibuok ng lawas mga kaigsunan. Busa gipasantok ni Pablo nga mag-usa ta sa buhat. Biyaan na to panagkabahin-bahin. Usa nga makatambal, makahusay sa panagkabahin-bahin, mufocus ta sa buhaton ni Ginoos. Ang iglesia kumusunod ni Ginoos, dili siya mahimo na iyang ipadako ang mga leader sa iglesia, mga kaigsunan. Bisag kinsang leader sa iglesia, dili ni nato i-focus diyan na ng leader. Kay kini mong leaders, gigamit lamang kanin sila sa Ginoo. Aron kita mahiusa. Ang pulong para giusa, gikan sa Grigo nga pulong katartizo,
Nga ba't ipasabot? Ano na'y bago? Busang iglesia igsoon. Kung ano na'y mga tawhanon ng mga or mga leaders sa iglesia, gikinanglan na ang relasyon sa iglesia maalim o mapabago, katartisan. Nga ang relasyon sa iglesia makabatong o kabaguhan, pinaagi sa atong human leaders. O kung kinimhay tabo, nan si Kristo magatabang kanato ng atong kaugalingon, atong ipailalom o atong ipatigbabaw ang gugma sa atong sikatao. O kung ato ng buhaton, na atong kalimtan ang atong mga kaugalingon, mufokus ta rin ng Jesus, na ng iglesia makabaton o kalinaw o gugma, mga kaigsoonan. Kung magkabahin-bahin ang mga kaigsoonan, balumungano nga ang iglesia sa Korinto nagpundok-pundok na? Balumungano? Kaya matagpundok, doon ay ilang leader nga mo ilang gitanaw. Kininga pundok, kininga leader mo ilang gitanaw. Dayon, mag-iskot sila nga kininga mo ang leader, mas maayo kaysa ka ng leader. Kita mo na ang mga kaigsoonan. Ni ining iglesia sa Korinto, gihimo nila ang mga leaders sa iglesia igsoon na labing importante sa lang kinabuhi nga wala nila masabti na sayop ka na nga panghuna-huna. Kung imong hibuon ang tao nga leader mas importante kaysa Dios, nan ang problema muda ko. Ako rin ang elaborate dito sa katapusan. Karoon na ating gitanaw ng mga leaders, no? Ah, kining atikula sa iglesia mas mayo yun. Akin nga tigulang di mayo. Akin nga district pastor mayo ni. Akin nga kapuli di mayo. Akin nga presidente sa mission mayo ni. Akin nga kinikaroon nga presidente di mayo. Igsoon, mauni ang makapabungkag sa panag-iusa sulod sa iglesia. Busa sa unang Korinto 3:1-4 magkutlo kita nagingon o ako mga kaigsoonan. Wala magasulti ka ninyo ngadto sa mga espirituhanon ng mga tao. Apan ako nag-isulti ka ninyo na tao kamo sa unod o kamo mga nagtutoy pa ng mga anak sa Diyos diha ni Kristo. Sa ato pa ni Pablo, kamo mga bag-o pas pag-alagad mo, nagkayagaw mo. Nagkayagaw mo. Sa diha pa ko, ako kamong gipainom sa gatas. Apan karon kay dugay-dugay na manggid mo pakanunta mo sa gahit na nga pagkaon. Apan sa liya nga pakanunta mo sa gahit nga pagkaon, di man ninyo kaya. Nganuman, wa gyud bumutubo gikan sa pagkabag-ong tumuto o nahimong himkod, mga kaigsoon. Sa pagkatinod, matod pa ni Apostol Pablo, di kamo magkakaya niini sa pagkaon sa mga gahit ng mga talambagan. Tungod kay kamo naagi hapo sa unod nun nga tawhanon nga mga pagbati. Nadia ang pagsilos, nadia ang away-away, o unya, wala ka mo magalakaw diha ni Kristo. Kay, niya na igsoon ang hidudres pagkabayon men. Ang sa kapundok mo ingon, si Pablo Giyod mo'y mayo. Ang lain nga pundok mo ingon, si Apulos mo'y mayo. Kana, kung inyong ga-idolize ang mga leaders sa atong iglesia, lokal man na, paingon nga to sa Union Division of General Conference, mga kaigsoonan, mga simple ragyot ang tao, ngawa yun motubo sa espirituhanon na kahimtang sa tao. Ang espirituhan nga pagtubo makatabang sa mga Kristiyano sa pagtahod sa kaalam sa Diyos. O kamalaang espiritu magatudlo ka na to sa pagsabot sa kaalam sa Diyos. Ang kaalam sa Diyos na kay sa kaalam sa tao. Mga dili na to idolize ang mga leaders. Bisag unsa nila ka super kamayo, tao ra yun na sila og tao. Doon ay naghatag ka na kanila ng kaalam. Kaya ang kaalam sa Diyos
magapakita dinhi kanato nga walay lain na makahatag og panakayusa ang kamatayan ng Ginoo Jesus.

Mamaya atong batdan sa atong pag-alagad, magkapahiusa ka na sa paggabahin-bahin, sa pagkapundok-pundok, mga kaedisyonan. Busa naghangyos, Pablo. Ngaunta ang kalinaw, mabatnan. Mabatnan ang kalinaw kung mudagang kita ngadto sa kaalam sa atong Diyos. Ug magatubo kita diha, kauban ni Jesus. Ang mga alam ng mga Kristoanon, Espirituanon kining mga tao, wala magkinabuhi sa kalipay sa kinabuhi ning kalibutana. Ug dili sila mga Kristoanon nga nagtutoy pa. Maunigson ang mga espiritual nga mga tao. Dili sila mga bibi sa pag-alagad, kung dili sila mga himkod sa pag-alagad. Amalam nga mga Kristohanon magkakaon sa mga gahi na mga Espirituhanon nga pagkaon. Dili gatas, unang Korinto 3:2. O ang Espirituhanon nga pagkaon, nagsimbolo kini sa lalong nga pagsabot sa Biblia. Akong balikon. Ang tao nga magkakaon o gahi nga pagkaon sa pulong sa Diyos, kadtong nagtuon sa lalog nga pagtulunan sa balaang kasulatan. Kining nga mga Kristohanon nga nagapuyo diha sa pagkinabuhi sa gatas paghihapon, nagpadayon na sila mga baby pa sa pag-alagad. Ugwa sila hanaw. May tuon sa pagtulunan. Mahinungdan nga ang ilang i-idolize ang leaders. Wala nila gitanaw ang balaang kasulatan. Once nga dili na pagamot ang atong pagtuo sa Biblia, ang atong i-idolize, ang mga tao na atong ganahan mga kaigsoonan. Busa ko, ang tao na pagamot ang ilang pag-alagad sa balaang kasulatan, ilang mailaon sa maayog dautan, o di na nila i-comparar na si Pablo mas maayog kay kang Apolos, si Apolos mas maayog kay Pablo, kung kita na pagamot diha sa pulong sa Diyos sa balaang kasulatan. Atong i-focus, di na tayo mag-idolize ang mga leaders sa kalibutan. Pablo, Apollos, can you imagine that? Apa ni Noah, ato kining ibutan sa atong unawan ang kita, isig ka magbubuhat diha ni Kristo. O ang atong pagabuhaton, samara na nakita sa dakong hawan, nga dunay gitukod nga gambalay, nga dunay gitukod nga templo, nga kitang tanan mo'y mag-usa sa pagtukod niya na. Kay kita nausa diha lamang ni Kristo. Ang unang Korinto 3:1-4, dere na taigson sa pagkabahin-bahin. Nahitabo nga nagkabahin-bahin sila. Mahinungdan nga wa sila mutubo sa ilang pagkinabuhi diha ni Kristo. Sa karaan nga Gresya o Roma, ang mga leaders o katong laom kunuhay o mga pagsabot na naglalis na nag-away, nga naman, ang ilang gilugan ang gahom sa pagka-leader. Gahom sa pagka-leader. Ngano nga ang mga maalam ng mga tao sa unang panahon? Mag-inilugay man o gahom. Ngano? Kay gusto nila nga sila ang mukontrol sa pundok sa mga katawhan. Tungod kay ang Korinto na maniining mao mga hintil ng mga Grigo o Romanon na natakdan sila mga kaigsoonan. Kining pag-inilugay sa katungdanan. Diri tayo igsoon. Natakdan sa kanaya sa Gresya o sa Roma ang pag-inilugay o gahong na kasulod sa Iglesia. Mahinong nga kini nagkabahin-bahin ang mga pundok sa mga katawan sa Diyos. Busa, ilang gidaig ang mga leaders. Na? Kung ato na ganing daigon ang ato mga leaders, delikado kining nga pamaagi, kay inay nga kita magadaig sa Diyos. Gidaig na ito ang mga tao tungkol sa ilang abilidad. Atong gidaig ang ilang mga malantip na sarabutan, makapatandog ang mga wali. Kung kini mo ang atong kinayog batasan, wala mapagamot ang atong pag-alagad na pasukad sa balaang kasulatan.
Ang Pilipos 2:5-8 nagaingon, ngon ta kinimo ang atong kinaiya. Maingon nga si Kristo ani ang kanato. Nga siya mo'y nagka naana sa wala pang kalibutan matukod. Nga siya sa dagway sa pagka-Diyos. Apano siya mangilog sa gahom. Hinuno nga gihabwa niya ang kogalingon, gihukas niya ang kogalingon. Og misulob sa lawas sa tao, aron siya mahimo siyang sama ka na to. Walay competition. Sige ni Jesus, gibiyaan niya ang iyang gahom. Sige ni Jesus, gibiyaan niya ang iyang status. O niya ni sulob sa lawas sa tao, aron siya makikuban ka na to. Si Kristo mo'y paringinan sa pagka mapainubsanon. Og unya si Kristo na may sulob sa lawas sa tao, nagpakita ingon nga tao, nga gani, nagpabusa ang kagalingon, og may sunod sa kamanduan sa man, bisan pa hangtod sa kamatayon sa Kalbaryo sa krus. Mga Kristohanon, mga kaigsoonan, hangay nato, kini masabtan na si Kristo puno sa pagkamapainubsanon. Wala mangilog o gahong. Wala. Mao nga nagkabahin-bahin ang mga tao sa simbahan na to sa Korinto tungod kay nag-inilugay o gahong. Nalimta nila nga si Kristo. Huwag yun mangilog o gahong. Apa nagpaubos sa pagsulob sa lawas sa tao. Kung kita magaservisyo sa mga katawan ni Ginoisos, nan kita mamahimo nga mga ulipon, mga alalay sa buluhaton sa atong Ginoo. Busa igsoon, dili kita magatanaw sa gahom sa sulod sa iglesia nga atong magunitan. Hinunoa, moapil kita sa buhat sa Ginoo, o kung naa kita sa buhat sa Ginoo, kita mga ulipon ni Ginoisos. Ang ulipon ni Ginoisos, mga kaigsoonan, sila po mo'y tagdumala sa buhat. Muna nga tayo mga tagdumala. Sa tagdumala mga kaigsunan, tanaw nung sa kayuhan sa dagan sa buhat o ang tanan, iyang ilhon na kiniiyan ni Kristo. Busa doon ay dako, igsun na pagtulunan sa mga leaders nato sa lokal na iglesia, sa mga mission of union of division general conference, nga atong pag-alagad ingon nga taas tagkatungdanan, dili gahom mo'y atong tuyo, kung dili mga kaigsunan. Kita mga ulipon, kita mo'y tagdumala sa pundok sa mga katawan sa Diyos nga mo ang iglesia. Dili kita magsimba sa mga abilidad sa tao bisag unsa nila ka super kanindot. Bisag unsa kamayo nila mawali. Bisag unsa nila kamayo mudalag mga proyekto. Di nato sila i-idolize mga kaigsoonan. Nga naman, mga ulipon ka na sila ni Kristo, sama ka na to. Musuportar kita sa ato mga leaders sa iglesia. Magatawag kita ni ini mga Diyos nun ng mga leaders, but never na isalalay nato atong pag-alagad nini ng mga leaders, mga kaigsoonan. Mainundan ang pagtabang ni Jesus, gikinanglan. Alang sa mga maang leader sa atong iglesia, naunta magatanaw sila sa Kalbaryo sa krus, aron ang ilang kogalingon mamatay diha sa Kalbaryo sa krus, o ang buhat mo'y magpatigbabaw. Maayong ang mga leaders, ako nang emphasize bayo, good leaders are not controlling other people. Makagunit tagkatungdanan dili tungod kay atong ilong-ilungon ang atong mga miyembro sa iglesia. Dili kay bisag katunggag may nga mga butang bulhaton sa iglesia intrahan pag yun ato ng mga leaders. No, mga kaigsoon. Hataga na itong kagawasan ang atong mga kaigsoon. Kay naa sila yung mga katungod usap. Di na ito kuha. Akong balikon. Kung kita na nga tungdanan sa taas nga katungdanan,
dili atong i-control ang mga tao nga o sa atong gusto mo matuman. No! Kung dili, hatagan atong kagawasan ng atong mga kaigsunan na makapanayag sa ilang gibati. Makasulti sila nga walay kahadlo. Makabuto nga wala pugsa. Makabuto nga sila buti. Mauna iksoon ang maayong leaders sa atong iglesia. Ang maayong leaders, maghatag ko kadunganan ngadto sa atong Diyos. Isang unsay maayong ang binuhaton, iyang binuhatan, pulos alang sa paghimaya sa atong Diyos. Maong si Pablo nagingon ng atong buha, magsugod yun sa Kalbaryo sa krus. Buti pa sabot, na kung mudawat ang katungdanan, magsugod ta sa pagka mapainubsanon. Kay ang krus, mga kaigsunan, nagapadayag sa kaalam o gahong sa pagluwas sa mga katawan. Sa maong pagkagi, ang kamatayan ng Jesus nagpakita na ang tawhanong kaalam walay pulos nining nga kalibutan. Una, ang Diyos mo'y mag-desider unsang pagbulutan sa kayuhan alang sa mong leader. Unang Korinto 4:1-5. Ikaduha, si Pablo nagingon, naata sa buluhaton, naata sa buhat sa Ginoo, sa pagsabog sa pambalita, tipik o kabahin, makaambig kita o mga kasakit. Sabi sa unsang buluhaton nga atong gipala na ay sakripisyo. Unang Korinto 4:9-11-3. Unya ang Diyos Korinto 11:23-26. Gisaysay ni Pablo ang mga kasakit nga ilang nagyan. Pagkabilanggo nila, mga bunal nga ilang nadawat, pagbato nga ilang nadawat, pagkalunod sa barko mga kaigsunan, mga kakuyaw sa dalan nga wao nga dunay mga tulisan, kakuyaw batok sa ilang mga isig kamalupyo sa nasod, kakuyaw batok sa mga hintil, o kakuyaw batok sa mga mini nga mga kaigsunan. Kining tanan mo giatubang ni Pablo o hangtod karon mo kining atong giatubang mga kaigsunan kung moapil kita sa buhat sa atong Ginoo. Kung ang mga leaders musunod ni Jesus, nan, dire na, ipasantok ng kuning maya. Kung ang mga leaders sa lokal na iglesia, conference, mission, division, o general conference, musunod gani kini ang mga leaders ni Jesus, sila makabaton, uglulan, kahingawa, kabalaka, alang sa mga kaigsuunan sa iglesia. Mutanaw sila, mutabang sila sa kahimtang nga naglisod sa atong mga kaiglesyahan. Ngandam nila ihatag ilang kinabuhi. Sama ni Jesus nga namatay sa Kalbaryo sa krus. Si Pablo nagingon, ngaunta ka mo may sama ka na mo o ni Apolos na kami mga tao nga sintisyado na sa kamatayon. Kuyaw ni Sinuntan ni Pablo, musunod ganit sa buluhaton ni Jesus, sintensyado na tas kamatayon. Bisag wa pa mamatay, nagabitay na igso ng espada sa kamatayon, mga kalisdanan na atong gatulo. Unong Korinto 4:9. Bosa na gingon, kami ni Apolos, dagang gutom ng among nagyan, dagang kawaw ng among nagyan, among sinina, nagkagidlay na, grabe, soon, grabe. Self-supporting good. Usay mga tao, magpasakit ka na mo. Nga wagyo'y katarungan. Pasakitan lang eh. Wa may mga balay. Unang Korinto 4:11. Ang mga tao, nag-honor nga si Apolo o si Pablo, mga basura ng mga tao. Mauni ang tinanausab sa mga tao. Mutanaw ka ng itong iksyon, may nga sa kaluoy ni mga tawhana. No? Abi nila iksyon, kita ang makaluloy. Apadili kita, mo'y makaluloy. Balik tas problema sa taga Korinto. Tungod manggod, kaing mga membro sa iglesia sa Korinto, daghan kanila mga sapian, daghan kanila mga maalam o pangutok. Busa na gunaw sila,
Nasama sila sa hari. Mabuhat nila bisag unsa ila buhaton. Og kini nga espiritu igsoon ni sulod sa iglesia. Sa laktod nga pagkasulti, miabot ang pagkabahin-bahin sa sulod sa iglesia sa Korinto tungod kay giadaptar nila ang kultura sa Korinto. Na sila mga bahandianon. Sila maalam ng mga tao. Og tungod sa salapig kaalam, importante sila sama sa hari. Pagsulod sa iglesia, kinigsoon ang garbo na kasulod sa atong iglesia sa Korinto. Ang garbo igsoon, dili kinitipiko kabahin sa Kristohano na itong pag-alagan. Ang garbo, dili tipiko kabahin sa mga leaders sa atong iglesia, lokal man o sa opisina. Dili. Dili, mga kaigsoon. Kaya ang garbo, mao kini ang nakapabahin-bahin sa iglesia. Unang Korinto 4:6. Nga nung nagbagarbon? Sapian. Nga nung nagbagarbon? Maalamon. Busa kung naakay salapi, naakay kaalam, ang imong gusto, ikaw makagunit sa gahum. Diha, nagkabahin-bahin ang atong iglesia sa Korinto. Matutuwa si Lord Ellen G. White, Testimonies for the Church, Volume 1, page 327. Ang atong paragiusas pagbuhat de askalinaw kini maka palibog sa kaaway. Si Satanas nagbuhat kutob siya mahimo aron laglagon ang atong kalinaw, ang atong gugma sulod sa iglesia. Trabaho na sa iyo ang pagubot sa iglesia. Kung makatawan sa Dios motuos ka maturan ug magkinabuhi, nan sila mahimong gamhanan batok sa yawa. O kang ilang kinabuhi nga nausab, mao kini ang ginatanaw sa mga katawan alang sa ilang kaayuhan sa ilang pagkinabuhi. Padayon si Ellen White. Si Jesus gusto nga kuhaong kining espiritus panag-away-away sa iglesia. O gunya ang iglesia kini magatubo, may mong malikon kung wanay pag-away-away. Nang kita makabuhat, sa bulhato ni Jesus nga walay pagdagmal, walay pagdaot sa atong isig katao. Kaya gusto sa Diyos ng tanang mga katawan magabuhat nga mag-usa na eskalina o gugma. Mga nag-ampos si Jesus sa wala pa siya mamatay dito sa Kalbaryo sa Cross. Nag-ampos siya nga ang iyang mga tinunan managkahiusa sa mga siya nahiusa nga ito siyang amahan. O gonya, ang matag-usa nining yuta magatuo sa Diyos nga mo'y nagpadala ni Jesus. Ang pag-ampo ni Ginoisos, kini mo'y makapatandog sa kasing-kasing sa tao. Padayon si Ellen G. White, ang iyang pag-ampo sa mga gihapon sa atong pag-ampo, sa iyang pag-ampo karun, alang ka na to. Nga wala ako mangayo, alang ang magkatauhan lamang, matupad ni Ginoisos. Apan ako na ngayo, nga kini mga tao, mutukan ako, huwag sila maminaw, unsa akong gisulti sa mga katauhan. Gikotlo ni Ellen G. White, John 17:20. Karon mo ato na teksyon sa pagsumada na. Okay? Sayon ra gyud paghatag sumada sa inyong klase sa Sabbath School. Ingon ini, dili nato i-worship ang mga leaders sa atong iglesia o sa opisina bisag unsa nila sa kwa-super kayo. Maayo mo ali. May mo dumala. May mo dumala sa paninapi. May mo dumala sa proyekto. Never nga atong i-idolize kini mga tawhana. Kaya ang atong pagkamainunungon sa iglesia, dili sa atong mga leaders. Kaya kung masipyat ang mga leaders, maapiktuhan ang atong pag-alagad. Nga naman, grabe ang atong pag-idolize ni mga tawhana. Busa, kita igsoon, mga leaders, kamudya nga dunay mga talento nga nagkadiya gihatag sa Dios, dili ta maggrupo sama sa usa ka kulto. Nga buti pasabot nga kung ikaw adunay abilidad, ang mga tao imo nang gitipon. Uga mga tao maghangad kanimo. Ugo niya ikaw paminaw nas mga tao magtawag kag meeting. Imong kaguling meeting, wa ka mo coordinate sa atong district pastor, wa ta mo coordinate sa atong
church pastor, ikaw rin naghimon sa imong meeting, pero mga tao muhugop kanimo, that is cultism, mga kaigsunan. That is cultism. Nga naman, kaya mga tao muhugop kanimo nga naman, kaya gusto siya sa imong talento. Gusto sila sa imong wali. Gusto sila sa imong mga abilidad. O kung kini imong buhaton, na maghimo na kag mga meeting-meeting diha, mga anniversary guban pa, that is cultism. Kay imong gisuyop ang mga katawan sa pagtanaw kanimo dili alang ni Kristo. Inhanglan ang mga leaders gikan simbahan pa ingon ngadto sa taas. Kung unsa man ang ilang buluhaton, kung unsa man ang ilang talento, gikinahanglan nga atong dadon ang mga kaigsunan ngadto ni Jesus dili ngani sa atong mga abilidad. Kay kung ang mga leaders in soul, mga membro sa iglesia nga may mga talento, ila na ganing dadon ang mga kaigsunan ang atensyon ngadto kaniya. Na siya ragyod, mo ituhan na ining mga tawhana. Magtawag ang mga meeting, hugop ang mga tao. Walay koordinasyon sa atong organization. Ako maging kaninyo, that will cause division. Makabahin-bahin ka na sa iglesia. Nga naman, ang loyalty na anani mo, wala nang loyalty sa local leadership. Let us avoid cultism, mga kaigsunan. Gikinahanglan ang mga leaders, dili kuhaw ng attention sa mga tao nga ito kaniya. Gikinahanglan ang mga tao nga doon ay mga abilidad gihatag sa Ginoo, dili kini kuhaw ng attention nga ito kanila. Gikinahanglan ang attention agakon nga ito ng Jesus, mga kaigsunan. Sunod, gagipasantok ni Apostol Pablo. Ang mga leaders sa iglesia kinahanglan lokal man pa ingon sa taas, dunay kabalaka kahingawa kaluoy sa mga miyembro sa iglesia nga dunay mga problema sa ilang espirituwal nga pagkinabuhi bisan pa sa material nga pagkinabuhi. Kay bisan kinsa nga magasunod ni Jesus, andam nga magantos alang kaniya. Magatubang siya nga isalikway sa mga tao. Magatubang siya sa mga pagdaw-daw. Magatubang siya sa mga pagbilanggo nga walay katarungan. Kagutom! Walay panimalay! Bisang pagani, musangko sa kamatayon, mga kaisunan. Mauni ang leader, so nga andam nini. Si Winston Churchill, ang Prime Minister sa United Kingdom ni atong 1940, ang una ng speech, so nang iyon siya, "I have nothing to offer except blood, toil, tears, and sweat. Wala ko ikatanyag kaninyo. Ako'y Prime Minister, pero wala ko ikatanyag kaninyo. Gawas na atong gubaton kining mga tawhana nga nangilog sa kanasuran sa uban ng mga nasun. Ang akong ikaufer kaninyo, dugo, kahago, luha, ug singot. Sa maong pagkagigsoon, ingon nga kita mga sumusunod ng Jesus, sa diyan nga kita mo apil sa bulhaton sa pagsabog sa mga balita. Magayong si Jesus sama kang Prime Minister Winston Churchill, ang akong effort kaninyo, inyong pagpangabudlay, inyong dugo, luha, singot, apan sa adlaw sa paghukom, kinabuhi nga walay katapusan." Karon mo ato tag practical application. Kung ang mga membro sa iglesia may mga talento, mga leaders ng mga maayo kayo, unya maghimo silang programa na muhugop ang mga kaigsunan. Maghimo silang mga independenting ng mga kalihukan. Nan kana nga leader, kana nga dunay talento nga membro, failure ang iyang pagdala sa buhat sa Ginoo. Nga naman, ang imong abilidad mo'y gihangad sa mga tao. Ang imong talento mo'y gihangad sa mga tao. Failure ang maong klase sa membro sa iglesia o sa
leader. Ang mga leaders

0: o kaha dunay mga talento gikinahanglan nga kumurinder sila mga talento mao lamang nga ilang dadlo ang mga kaigsuran nga loyal sa iglesia o loyal ni Jesus. Muna igsoon ang mga tao nga dunay mga talento gihatag sa Ginoo. Karon mohatag ko niyo katarungan. Hinot inyo ako masabtan. Gamito na to ang S&S Media Ministry. Nga naman na mga lectures ni Pastor Serrano, wali ni Pastor Serrano, kanunay man mo coordinate sa lokal nga church, sa district pastor, o sa departmental director. Nga naman nga si Pastor Serrano, wala man magtawag sa katrisi katuig nga selebrasyon nga maghimo tani sa Cagayan de Oro. Kung maghimo tani ni, sa akong tanong, kaya ba yun? Mingunta kinimaw ni ang gastos nato sa auditorium na magamot-amot mga kaigsunan. Kinimaw yatong gastos sa sound system, magamot-amot mga kaigsunan. Ngunya maghimo tag meeting, nga nung nga man nato na buhata. Kaya kung magbuhatag separate na activities, mga kaigsunan, ako nang gidivert ang inyong attention ngan hikan ako. Inay nga atong establish ang loyalty sa mga kaigsunan sa iglesia, sa leadership, diri na hinuon mabira ang inyong attention. Kaya gidala ko kamo sa akong celebration nga separate sa kaugalingon ng mga kalihukan sa atong iglesia. Muna hinuon na mga kaigsunan. Bisag asa ko mo adto, district pastor, nag-coordinate ko. Church board, nag-coordinate ko. O bisan pa sa leadership, dahil panahon nga makatawag ko, magpahibalo ko nga na ako niya. Unta kong gibuhat kini sa atong mga kaigsunan, nga may mga talento kabilidad ako igsun, mo-recognize gyud ko, na ay mga kaigsunan nga may mga abilidad. Ato ning daw, ato ning igsun. Na ay mga tawag yun nga may abilidad. Apan kung kining mga tawanan nga may abilidad, may talento, suyo po na gani ang mga membro sa iglesia, nga murag sunod-sunod na siya kung asa kining tawhana nan ang loyalty sa mga kaigsunan na wala diha sa atong iglesia. Mo hinungdan nga ang S&S Media Ministry ginagmayr gyud ni ang kalihukan but never nga maghimo ko og kalihukan nga independent nga wala ko mananghid coordination sa atong local leadership. Unta kini maghatag og igsoon sa atong kinabuhi. Ang Dios magapalain kanato. Naandam kita mautubang sa mga kalisdanan. Ang Diyos magpalayan ka na ito. Unta, mawala na ang panagkabahin-bahin ito kay tuan na focus ta sa local leadership. Biyaan ta na mga kaigsunan. O ang Diyos magpalayan ka na ito. Na kung adunay mga kaigsunan na ito, magbubuhat man o gliman na may mga talento. Dili na suyupo ng atensyon sa mga kaigsunan aparang ihatod na ito sa Kalbaryo sa Cross. Baga po kita sa pagtapos. Salamat o Diyos sa pahinumdum ni Apostol Pablo. Kang panagkayusa sa iglesia, diha lamang ni Jesus. Ako nag-ampo. Alang sa mga leaders, mga kaigsunan, nga adunay mga talento nga espesyal, nga unta dili na gamiton ng atensyon sa mga kaigsunan, adto kanila, apan ang ilang mga talento magamit sa pagtudlo ngadto sa Kalbaryo sa Cross aron ang tanang mga kaigsunan mag-inunungon diha ni Kristo pinaagi sa ilang pagka-inunungon sa iglesia. Kining tanan among pagdawaton sa ngalan ni Jesus Manluas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.
1: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

Mga higala, alas 7 na ang takna. Panahon na sab sa pag-ampo. Salamat sa Ginoo nga kita-kitagaan niining takna aron kita makaiusa sa pag-ampo. Apan sa dili pa kita mag-aampo, ani ay mga pulong sa Dios nga makahatag kanatog kalipay, inspirasyon samtang kita magahimo sa atong buluhaton niining adlaw. Ingon sa Dios sa Matthew 11:28-29, "Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." Nindot higala nga mga saad, kung naa kita'y mga problema, mga lulan sa kinabuhi, duol kita sa atong Ginoo, kay siya andam nga mutabang kanato ug mo panalangin kanato. Mag-aampo ta.